Serigne Touba neena man de dama wote ak nit ñu bax ñu fi neewon dembu ak barki dembu ndax ñom dañ da ñaan suñu borom mu may leen man nak sama borom damay may dara ba nopi door na ma ñaan ko lolit nu ro nak lim wax ne maddali al husna wa maddali al zayat man li yaqulu haka khabla maddiyat

Serigne Touba neena kuma yaakaare aduna jaaxaluma ndax sunu borom jox na mako te doyewuma ko dara. Kuma yaakaare ëllëg itam jaaxaluma ndax manal naa fa ku ne lu kawe njortam. Ki ma jaaxal kay mooy ki nga xam ne ni ma yàlla sunu borom def neexu ko.

aju bi al khamis juna ci gudi muy gudi aljuma dañ ci fanane waxtane baxu serigne touba ak yalo rek cheikh wala muy jeewriñu yoon wi no baye ko xel nak ci khasida online touba monde bi kep ko xamni nga diko deg al khamis jangon dañ koy tek di ci def ay waxtane yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defaw nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bop bu bari tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamul wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qad bil abi wa hadjata nak simamul sabil islam fiha faman aba mu ko sefi dunya usillama al jasi ñi am l'islam di yalla gëreum señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mu ko sin fi dunya usillama al jasi kepp ko xamni loolu ma yalla defal neexula yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu serigne touba moko wax kon ma ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mand bi yeb nonu al-khamis ko ne rajo bi nga xamanteni

taxaway bu yag ba bala señi pesé jëf yi ak lolou lepp jaan bi nga xamné ak ngeum ag na ca sun borom dana ko wayfal ci mom ba nga xamné julli ñaari raka wala ñett wala ñent ko gëna dess ci mom yalla ñu ci sun borom boole tax sun borom sak na jaan ñoo xamné seen leeru ngeum dana tax buñu jéggi sirat safara wiñ tim dañu yakamti mu jall nan ko yow aji gëm ji gaawal ndax yaangi ma salaire sa leeru xar kanam ngey fay sama safara wi muni bok na ci yi meuna dimbali nit ci aduna ji lu nek delo sa xel di xalam di xalat tollu way yoyu ak jaar jaar yi nga xamne yep faaw nga jaar ci di xalat de xalat jeexu aduna ak nimu ñak solo te baña bayyi sa xol mu lap ci aduna ngir bari ay mebet ak bari bëgg fo tollu muy sa nepp ngay ci rek mebet yi dul jeex muni selal say jeuflante selal itam say jeuflante ak dom adamay bok na ci li lay mussel euleuk fuglu yalla moy di tewlu magam gi fo tollu jep jeuf joy jeuf nga tewlu ca ne bu tewé dina tim na ngay jeuf ka nga gëna ragal téré lako ni ngay watandiko jeuf jojoy ak jeuf ju bax ji ngay def ka nga gëna yaakar gën ko gëm gën ko fulal digël lako nang koy defé waxtu ne ngay tewlu sun borom ni muy jakarlo yow sa dara umbu ko ci lepp loy jëf ak lepp loy wax ngay rouss fep fum la téré ngay jéggi sa jéggo yi di ca jëm fep fum bañ nga nefa ngay rouss ñu dila fa fekk malaika yi dila fa fekk fep fum bëgg nga nefa ngay fexé bam dila fa fekk maraxaba gogou bu yagge moy indi mushahada moy waral sun borom ñori kira yi nga xamne mo dox sa digg kumpa ba lu bari lu umpu jami sun borom dila ko won ngay jandlok mom kon nga wattu neegal moy remettre wala ndame bayyi dal nangam ji na bayyi tay ba euleuk wala na bayyi ba noppul ba benen yoon jep jef yi top ju mu don fum la fekk fi ci saxel demé rek jigal dal ca tax señ touba neena wa anna aktsara siyahim ghada fi nar min tasawufin tawallada ñu gëna bari ay joy gëna metti joy gëna yagg joy ëlëk ci safa moy ñi nga xamne dañoo saganoon di lem rek di lem ta duñu tak kon na nga gawantu jëm ci jëf way kat bi neena fa maqada ahadun minha lubanatahu walan taha arabun illa ila arabi aduna kan du ci jéxal say soxla muk soxla su jéx rek seneen jog taxaw señ touba neena fa inna lid dunya humuman tamna'u min al huda wa hiya la tanqati'u aduna amna ite yu bari yo xamne day dox digënt nit ak djub da neena ite yoyu kat du jeex mukk tawal mautu yati baqtatan wa rubbama yakunu za shawahil muhtarima de day bet bu ñew de te bari na bu mu nekk tek nit fekk mu ngi amone ay soxla yo xamne mo doxon digënté mak ngir mo doxon digënté mak def limu wara def kon nit ki bëgg mucc war na delu ci lol ci xelam war na di tok ci jotaay yi nga xamne dañuy fataliku yalla di fataliku ëlëk ndax lolu day daggi xol day xëc xol diko sétal bari na bu nit togué ci jotaay bo xamne waxtu mu fay jop sun borom dana far bakkar bu mu amone lepp xolam lëndëmi ci néwaan yépp dana lèr la ca takkon yépp dana sét lamu tayé lan lepp ci jëm ci yalla dana dañ ak ciawarté ak bëggel ak nam yalla wootu ko fa rafet na ñu yër téré waara tay ak di déglu way waarat yi nga xamne li ñuy wax deug la ci ñom ndax ak waar bu joge ci xol lay dugg waye bu fekke ne ci lami ñu nit ki rek ci ay tuñum la genné ci nopp rek lay yam kon di set bërebi yimni manam bërebi yi nga xamne nit dana ci jëme jëlé fataliku yalla fataliku ëlëk fataliku itam sabab yi nga xamne moy waral texé fa la koy jëlé bu defé lolu ci lay jëlé texé gi nga xamné ak texé di dootu amati mukk gannaawum djublu gi ñu djublu ci yalla won lepp leneen gannaaw ci loolu la koy mëna jëlé señ touba néna law kunta tuqinu ma yati amamaka min hawlin wa min sakaratin kulli iqadi kon lama ishtaghalta bi dunyan la baqa alaha bi jamikal mal min qasin wa min danik nane su fekkonté li ñew ci sa kanam wolu nga ko gëpp ak wolu ci ay tiit ak ci sukurati ndé boko wolu won gëpp ak wolu kon do soxla wo aduna ji nga xamne du dess mukk da nga fi joge te aduna ci bopam day jeex

na nekk koo xam ne baatam neex na. Borom baat bu naqari moom bu dee jàng xasida de da ko war a yalu durus jàng mu yam ci boppam daal, waaye kay yëkkati ñi di ko déglu moom baatam dafa war a neex. Bokk na ci teggin ba ca toppaat mooy bu mu xumb ba ëpp bu baat bi yëkkatiku ba mel ni ko yuuxu na jàng ca kaw rek njàng moo xam ne ñi koy déglu danañ ko mën a dégg te du leen fitnaal, doo mel ni ko yuuxu. Loolu tam ci teggin yi la bokk. Bokk na ci bu dee ku yëkkati ba tey ñi yëkkati ñoo ëpp ci li ñuy def safaan bi mooy bu mu wax ay baat yu bokkul ci li ñu bind. Boo jàng xasida jàngal xasida rek sa waxi bopp bu ko ci dugal. Jàng xasida lu ne nga waxaale ko ci biir wax ci biir xasida yi di waxal di ci dugal lu ca bokkut, loolu mi ngi mel ne rek ñu jox la ndox mu sell nga fab leneen lu bokkut ak ndox ma sotti ko ca. Da ngay daal di soppi la nga doon jëfandikoo, lam la waroon a jariñ dootu ko jariñ ndax yaa ko rax. Mooy sëñ bi wax naan wa udda ixlaasal fata bi tasfiya adkaarihi min kulli shobin fadriya. Kuy tudd yàlla maa nga jàng xasida maa nga jàng alquran da ngaa war a jàng rek liñ bind te luy sa waxi bopp bu ko ci dugal bu ci dugal benn baat bu ca bokkut. Loolu bokk na ci teggin yi nga xam ne ki yëkkati war na ko sàmmonteel. Bokk na ci buy jàng xasida na ko tàmbalee fa mu tàmbalee ca bopp ba ba ca njeexte la lépp tàmbalee ko ca bopp ba ba fa mu yem mu jàng ko. Bu mu ko juqati tàmbalee ko ca digg ba mbaa ca cat la. Bu mu tàmbalee jàng xasida àggul mu da ko dagg di dem ci geneen xasida. Loolu tam bokk na ci teggin yi nga xam ne war nañ koo sàmmonteel. Kon lii ay teggin la yoo xam ne ñiy yëkkati war nañ koy sàmmonteel. Bokk na ci itam nag kii yëkkati moo kii durus ñoom ñaar ñëpp ci yam ku ci doo comme ci man doon na ko bu jàng xasida ku jàng ti jëmm yàlla tax na ko jàng ngir yàlla wa an yurida wajhazil jalaali faqat bila riyan wa neylil maali. Bu mu ko jàng ngir bëgg a siiw wala baatam bu neex mu bëgg ñu naw ko wala ñu yéem ko wala alal bi mu ci bëgg a amee wala daraja wala leneen na ko jàng ngir jëmm yàlla rek waaw. Bu ko yàlla namee mën na ca am yooyu te du ko ci jublu waaye na ko jàng daal ngir jëmmi yàlla. Loolu ay teggin la yoo xam dafa aju ci jëmmi njàng mi. Moo am ay teggin yoo xam ne nag ci jëmmi kii jàng la aju ci waxtu wa muy jàng ak waxtu wa mu jàngut yëpp. Bi ci njëkk mooy balaa nit tee ittewoo njàngum xasida ca nab nabi na njëkk a jàng ay farataam di sëriñ bi bind di ko jàngal diine di sëriñ bi bind di la ci jàngal sa diine moo ñoom tasawul siraar jaxul nafis naa ci xodaayil xaaj tasawul subbaan masaaliku jinaan maxaaliku niiraan mawaahibul quduus yooyu nga xam day jàngal tawxiid di la jàngal fiq di la jàngal tasawuf njëkk la jàng yooyu ba xam sa boroom wéetal ko xam say farata ak say sunna li yàlla araamal ci yow ak li lay tere lépp nga xam ko na nga njëkkee loolu ba noppi boo ko xamee it nga tënku ca nag di góor di la wéetal sa boroom di jëfe say farata ak say sunna di góorgóorlu ci li ñu sopp moytu yu xaraam di góorgóorlu ci li nga xam ne di bàyyi li nga xam ne ko sib maanaam nga nekk ku tënku daal ci njub ginnaaw boo jàngee ba xam sa diine nga góorgóorlu ci di ko jëfe na nga njëkkee loolu moom bala ngay tàmbalee namlam ci xas njëkkee loolu. Xasida jàng xasida yi daa bokk ci naafile yi nawaafilul xayri maanaam li nit kiy def di ko jaamoo yàlla ngir jege boroomam daf cee bokk. Kon lu am solo la waa moo tax nag kon bu ci jublu na bu fekkee ne nekk na ku xam ku xamal boppam ni mu ko war a jëfandikoo ku xamal boppam li mu war a jàng yam war a jàng ak nam ko war a jàng.

0: day agi ci aju yep nga xam dal man xamna yoon man na tek bopam ci yoon ku meuna tek bopam ci yoon bu ko done na tege ci yoon wo ta dem bu re ko xamne nak mën ta tek bopam ci yoon bu damé jang xass ne wut ko ci ci yoon da xass yi tam du rek da ngay yek yek rek jël téré bu la neex di jang na mu neexé da am aw yoon qasida yi ay xéet la té yow bi koy jang amna yo wara jang am yo xamne waro ko jang da am xasse ñu wara jang ak yo xamne borom xasside santane wu ko ko jang kon xamé ko ba xam ya nga wara jang ya nga wara jang di jang ya nga wara jang ya nga wara jang bayiko lolu ak xam la lacc boko xamul sa bop nga wut ko ko xam mu tegle ci wo yoon amna ci yo xamne day ci deyal rek di ci deyal rek boromam am ci yo xamne da ci tag yonenti bi am ci yo xamne ci sallallahu alayhi wasallam am yo xamne da julli ci mom te yow mi jang yep nga war di len lu nek dang ta war di laal kon xasse yi nga wara jang da fa wara lambo muna jaadi moy yi ñi deyal rek boromam lambo yi mi tagge yonenti bi sallallahu alayhi wasallam lambo yi mi julle ci mom te lol lepp bo xamul man nga baña xam ya nga wara dajale ba diko jang diko saxo kon dafa laaj aw yoon wo xamne wo wara xam la kon faaw bu de ko xam xamut mën ci tek bopum ci yoon da wara wut kuko tek ci yoon lolou kon bokku na ci tege ni nga xamne mom ki jang xasse war nako samontel ba ca topat bu mu ko def ab liggey bu mu ko def mu dib liggeyam bo xamne lamuy dundé ci la ko yaakaare jang qasida mok tuddu yalla jang alquran ak jaamu yalla la ak jaamu yalla kenn duko wuté wërseuk kon bu mu ko def ab liggeyam bo xamne ci lay faggo wërseugam nakoy jaamo yalla te bu mu ko def ab liggeyam ba ca topat bu mu ko def muy liggey bim bëgg liggeyale sëriñ bi bim ko bëgg liggeyale bu mu ne rek man maa ngi jàng xasida maa ngi liggéeye sëriñ bi léegi kon duma ko ñàkkal duma ko defal leneen xam yow doo ñaq doo ñuqi danga doyloo rek sa jàngum xasida loolu bu ko def ndax ak jaamu yàlla maanaam jàngum alquran ba xasida bu fekkee sëriñ bi digalu la ne la defal ma ko soo ko defee liggéeyaloo ko da ngay jaamu sa borom bu la ne nag jàngal ma xasida sàngam wala ma jàngal ma nangam ci alquran nga di ko jàngal yaa ngi koy liggéeyal waaye bu dee nag sa coobare bopp yaa jóg di jàng alquran ba yaa jóg di jàng say xasida yow da ngay jaamu sa borom da ngay jaamu sa borom liggéeyaloo sëriñ bi aha kay liggéey ko ci anam ndax moom mi bind xasida yi yow loo def ci lu ba loo ci jàng rek moom dana ma ngay jot ca tuyaaba ja ma ngi cay jot ndax moo la ko tax a am tooyba ja ngay am yow moo la ko tax am ba xam loo ci am moom moo la ci ëppale mbaa dana ci am tool noona kon mën ngaa wax ne yaa ko ci liggéeyal waaye bu loolu du loolu aw lay rek lay doon bokku tax xidma dëgg-dëgg xidma daal da ngay jëf ci say cër luy jariñ sëriñ bi ci àdduna ji ñu ne dëkkam bii daa am nu bëggoon nu mu mel ko te melagu ko am na loo mën a def yow ba dëkk bi mel ne ku sëriñ bëggee defal loola njabootam bii am nañ lu njittewoo loo xam ne suñ mi nekkoon taxawal defal leen ko soo ko mënee taxawal leen ca yoonam bii am na liggéey bu ci war taalibeem yi am na liggéey bu ci war diine ji am na liggéey bu ci war liggéey boobu ngay def di ko ñaq di ko def loolu mooy xidma bokkut ak jaamu yàlla kon bu ko jàppee muy sa xidma ba yow doo dem bu ñu wooteeb liggéey doo dem bu ñu laajee addee doo joxe ndax jàpp na yow yaa ngi ci xasida yi loolu itam bu ko def doo bokkul ci tegeen ba ca toppaat mooy bu mu la tee am kilifa bu mu la tee am kilifa bu dégg ñu ne xasida yi day yeggale ci yàlla te dëgg la tuwasul aqlaami ilallahi aabidan bila xalwatin wallahu afaka ma arna nga dal ni man japp na ci khassida yi duma amu seri duma am kilifa duma am kilifa legi lolou bu ko def bu latay am kilifa jang khassida yi tam jambaré ci bum tax nga japp ne yow am nga daraja ju kawé kawé jo xamné souté nga ko nit ñi ba tax na nit ñi am na fuñ la wara tek dañ la wara magal wala dañ la wara hormal wala dañ la wara sukkel ak ramal wala dañ wara jox adiya wala bo togi ci tay bi ñepp dañ wara jog bu tax dal nga gis sa bop japp ne am nga waccu way bu fété kaw bi nga xamné mom la nit ñi am ndax yow yaangi jang fasli deug la am nga ko bo selale waye bu yegne am nga ko nak kon yi ay bum la taxa bayyi say wartef waxuma yoy diina de waye say wartef aduna bum la ko taxa bayyi bum la taxa bayyi liggey ba nga da liggey mo la taxa bayyi jang ma nga da jang lene nga gis ko xamne day sobu ci qasida yi ba yag liggey bam doon def mu far ko bax am ño xam dañuy dem ba yag jang bañ doon def mu far ko dag ngir ne ñom ñanga ci qasida ya lolu bokut ak anam bi nga xamne non la ko serigne bi santane te mag ni da ko defé non kon dal yi ay tagine la yoy dafa aju ci ki jang xassi ci waxtu bamuy jang ak waxtu bamuy jangut muy yo xamne ay ndeug serex la yo xamne sheytane ñaare mo koy tegal nit ñi ngir wacce len yoonu warono jaar ngir yobbu len fenen fu bokut ak fa yorono dem kon da xeyna man nañu tomb bob man nañ ci tank lolu tomb bi ci topat moy tomb bind khasside yi ak tasare ko fofu nak fu jara taxaw la mom li war ñëk xam moy khasside yi da am borom dafa am borom alali jamur kenn du jek jek rek ne ci sabax di ci jëfëndiko numu la neexé da nga war yëfi jaamur bo ci dugg da nga ca wara am ndigalul borom kon képp ko xam yaangi bindi qasida diko bëgg tassaré bala nga ca dugg war nga ca am ndigal ñaari ndigal yu bokut ndigal lu ñëk li moy li momelu jaamur la amna ko yor batu momel gi ki fi nekkal serigne bi toge ab jotayam di kilifa ñep bala kenn bindi khasside diko moole ko tassale da nga wara am ndigalam ndax yefi serigne bi la te mo fi nekkal serigne bi kon da wara digle ne alali serigne bi joxna ndigal di sangam na ci def nangam ak nangam way jek jek rek set khasside gu la neex nga bindlu ko dal koy mool di tassale te amo ci ndigal lolu ak togn la ndax bo ci jalgaté rek bo laju ndigal man nga ci jalgaté té bo jalgaté mo la yobbu ci togn ñun da nañu sétlu né ci jamono yi ci ya ginaaw jamono cheikh mohammed fadil da nañu gis xassidi ñu daan mool ñu naan tubia bi isnin min al khalifati الشيخ الحاج محمد الفاضل دا نغيس نكو بيني سي خاسدي نا خاسدي جي نكو مول سي نيغالول كي في نيكال سيرين بي لول دا نكو غيس جامون سيغ فالو جامون شيخ عبد الله دا نغيس ني تي داف اب تامبون بو خامني داني نان المسؤول عن نشر مؤلفات الشيخ الخديم مصطفى عبد الرحمن لو تامبو واخ لولا نتي بيني ني téré bi kiko mool amna ci ndigalul kiñ jox ndigal ci muy saytu taarifi serigne touba yi te kilifa yoon wi jox koko waye loolu lepp gisatuñ ko legi gisatuñ lolu xassida yi dañuy gis rek waji kum neex nga bind kum neex nga mool te dañuy gis ben firnde bu wone ne ki limuy def amna ci ndigal ndigal lolu nak da wara jitu da wara am ndigal balay bind ak mola ka tassade ci wara am digel ndax momelu jamur la ko jefandiko ci momelu nit dang koy taggu bi ñaar moy da wara am digelul serigne bi ci bopam serigne bu mag bi mom mi mom bind mi da am bind yum ne yi bu ko ken la bu ko ken soti diko jang ma nga diko tassare lañuy wax mal nejus ibrazuha amna ci xasse lo xam dañ ko non ñu ko tuddé mal nejus ibrazuha lo xamne kenn waru ko genné sëri bi mo sédélel bopam bindam ñetti xaj lam bind bam demagul ci tukki bi geej gi ak lim bind bam démé ci geej gi ba ni mu ñibissé ba mat fukki at manam tambalé jey sasin ba jak sasin junne ak ñett témer ak fuk ak ñatt moy at mu démé ci geej gi ba junne ak ñett témer ak ñaar fuk ak ñatt lolu ganar la ko fekk muy fukki at diru fukki at lim bind ci diru fukki at ak lum bind ginaaw fukki at yoyu ba ni mu ñibissé Touba ñetti xaj yoyu lako def amna fo xamne bam bindé ñetti xaj yi da ca tek ne xaj bu ñëk ba nangu wuñu ko loolu la bind ci la ca tek waye ginaaw bi gisat nañ fum bind ne leppam nangu nañ ko qabilta li min asasin li bal sasi munabihan fi zaka ama la sasi lepp lu mama sa bind rek yalla nangul namako bama tambale bind ba fi ma tollo kon lam newon la ma son bind waxon ci jamono nangul ko won ginaa bi neena lepp nangul niko kon lola da melo nit lu ko tekne joxewu ci ndigal waye bim na nangul niko kon degg nañ ci ne joxe nañ ci ndigal mune li nga xamne ma ko bind nak ci fukki at yi nga xamne mi ngi tambale ci bima deme ci geej gi ba mat fukki at lolu dama ko bind mu yam ci sama digënté ak yalla ak yonent bi khasida yi wétal yalla la ak ligéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak jihar ak tubab yi dong yonu kenen nekku ja bu ko kenn soti bu ko kenn tassare bu ko kenn jang xana ay ben yo xamni gis nañ ne genné nako joxe ci ndigal lolu kon diglé wul kon kuko bind diko mo diko jaay diko tassare kon ko xamni yaangi mool ci xasse diko tassare amo ci ndigal ndax mom ci wop moko téré motax mu né bam waxé wax joon daf né walizalika satartuhu wa mana'tu min naqlihi dal na lima bin nak ginaaw liko tambale ci atum junne ak ñett téna ñaar fuk ak ñent ba nima démé aljanna tabé aljanna lolu mom yalla ak yenente bi ak julit yépp ñoko bok lolu wax nako ci bindu mbessar waye amna fo xam waye nako fa wax ne min jay shasin min yalillah wa lirrasul lako jitu min jay shasin ila da dafa wax dal liko tam ci jay shasin ba jak shasin dal dëd li xatmi jaxasi waaw dana ñëwaat mi ngi ci xasid ak wa innahu lakitabun aziz lahu maghfiratun sirrun karim fofu la nek wala ja wax na lim bind ci at fukki at yoyu yalla ak yonent bi rek la ko jaglel bole wu ci mborom julit mi dal wax na min yalillahi walir rasuli walisa wal islam wal qabuli min daksasin ila dukhul janna khatib ila azan wa ghayri fitna liko tambale dak sasin dina ñetté ñaar fuk ak ñent ba ni ma tabé aljana di ma fi bind lepp yalla ak yonent bi ak julit yépp yalla yonent la ko jagal waye bari na julit yépp mënañ ko jëfëndiko kon loolu la joxé ndigal ñi di ci jëfëndiko kon tam ki bind ka mool war na xol xaj bam wax ne nañu jël boba diko tassare ñu jël ñuy bind ci boba diko tassare wa kon lolou nang ci baye xel okay kon lolou moy ndigal lolou kon nako ci am ñaar ndigal yep ndigalul na bok ci señ bi digle ci ñu ko bind diko tassale waye na am ndigalul ki fi nekkal señ bi ñu joxe ndigal ci ñu bind ko mol ko buñu dawe ba diko bind nak bind ma nañ ko fonk nañ ko wëral liñu jëk war def sax moy nañ woor nañ am lu woor ci na li señ bi ko bind li ci mbinum señ bi la bok barina luñuy fab diko bind diko mol di ci bintu señ bi ne mako bind te fekk bindu ko kon ki bind di mol di askan bindu ci señ bi war nako woor ne li moy bind ci mbinum señ bi la bok mu def ci ay gestu ba am ci lako leer nañ mu door ko askan ci señ bi ñu bari gis nañ ay téré yu askan ci señ bi te xam nañ ñepp xam nañ def ko waaw kon lolu nako woor ne li ci mbinum señ bi la bok mu door ko jël bu ko woor ne ci la bok bam diko jël it tam woor ko ne ci lam digle la bok itam na mbinde ma wër dañ ko bindu mbinde mu wër mu leer nañ wër cieng bu noppé nañ ko top bam deppok nako señ bi bindé won buñ ko dé mol ñu door ko mol lool itam ci tagge ni ñu wara samontel ci la bok buñ ko dé mol itam ñaari xéti mol amna ñi tuddé tab'a mahalliya ak tab'a dawliya mol bo xam wa rew mi rek ko mëna jarino mo suñu bindum ciosan mi ñu xam ñu xam né mo ñu al khatul maghribi té wa sénégal jël ko ñomit ba def ko ci sen kinu bop def ci sen wané ak bop duggal ci sen wané ak bop bam doon sen bindum bop suñu bindum rew mi moy liñ ci bindé top ko bam wër ñu mol ko ci machine mol yi nga xamné mo gëna yomb té gëna gaaw bari nga xamné xassé yi wéccu ko yi ci ëpp ci mol yi mo lañ ko mol lolu ak anam la manissa ca mol ngir molal ñi nga xamné ñoy wa rew mi ak ñi jang ci mbind mom waye taba dawliya moy mol bo xamné aduna jëpp koy bok nga xamné melokan yi ñi wax né ak téré ni la wara mel dañ ko ca wara samontel ci fexé ba wëral askan téré bi ngay bind nga wëral askan wi askan yi askan ci kuko bind na wër ne moko bind dañ ci am firné ju wor nañ am firné ju worit ci né ni ñu ko doxalé non la ko waxé won nañ ko bind ci bind mi nga xam ñepp ko bok moy ñu al khatu sharqi nga xam né kep ku jang laku arab ak ko mëna doon boy fawé mbindi man ko jang moy mbindi mi aduna yépp bok rewul islam yépp bok ñu jang arab yépp bok ko mool bi aduna yépp bok kon ci mbindi momé dañ koy bindé bu ko ci bindé itam ñu samonté ak liñ wax né ab téré na la wara mel ngir ñu jox ko dayo ba ñu jox téré ba man ko tek ci kaggu ye ca yépp ci aduna ñu samonté ci ak yoy yépp bam dajé ca té loolu yéfé na né ci nekk ni lu yittel la ndax danaka kat fasidé yi danaka wa aduna ci ñu bare bari jëta guñ ci ndax joxuñ leen ko ci nañ ko mëna jotté ñom dañuy bind suñu bind mi rek yor ko suñu bind ko ci tassaré wa nga xamné bo génné ci ad fi bo fi génné bu keneen ko tassel boko ko joxé lu ko mëna jang kon nak bind ko ci bind mi aduna jëpp bok samon ci tak sati yi la ci kuy tassaré ak kuy molu téré ba yépp dajé ca ñu jaar fañ wara jaar ci ay tahqiq ak tasih ak yoy yépp ba tassaré ko lolou itam yu tel la ndax lolou da bok ci li xamlé sëriñ bi da bok ci li tax ñu mëna jarign ci am jàngalém da bok ci li yaatal aw yoonam lolou itam bok na ci li wara bayyi xel kon da pecc xoo gi nga xamné amna dal ci mbindu mi ak mol bi lolou mom wax di yalla jotna ñu taxaw ci ba am ci taxaw bo xam dal mbir mi dess na ko gëna nos bam gëna tégué ci yoon ba ñariñ li gëna mëna yaatu. Kon dal da melni li ay tomb la yo xamne bokko na ci li ñu jappon nek mën nañ ko waxtane ci suñu jotaay bi ngir labirante ci soññante ci mu lo xamne day tax rek li ñu namu ci deggmal qasida yi ñu man ko ci am mu nek lo xamne nak lu am solo la deggmal gi mbolo mepp deggmal qasida yi diko jang ñi diko bind ñi diko mol ñi diko tassare amna solo lol waye nak pecc xob bi da bari te jeegi dayo ñi ngi askan ci serigne bi lu bindul diko waxal lu waxul diko momale lu jappé wut ak momelam di amna sa ñu xamne dañuy sos ay khassida dañuy sosi khassida dañuy sos ay khassida yo xamne da ngay dajale ay bay ci ay khassida yu bari yu bokut ba defal ci sa khassida bop bo xamne yow ya ko defal da ngay gis ko xamne day dajale day jël saru al nashrah fa arafi araf mu ne mu fexé ba am bay du tambalé ci araf bo diko def ba saru mat seuk araf mu ne ci saru mu fexé ba am ciow bayit ak fum ko meuna jëlé bo bay yo xamne bokku ñu sax ay bahru bokku ñu fuñu joggé bokku ñu ay daanel bokku ñu dara ñu fexé ba tapalé yépp ba génné ci ak qasida go xamne ñom ñokay jëlé muy bu wess tax go am señ bindiko bindewuko nona ñu tudé ko qasida ak al nashrah ba fa qasida falaqin ba qasida nasim ba qasida gulen neex rek ñu tudé koko té loola wax deug yalla jalgati bu ak jalgati mënu ko fété kaw té loolu day bari lool amna ko ma sa jox qasida go xamne ñu ko tudé nasrun minallahi fatun qarib am go qasida gog mom buñ tudé nasrun minallahi mom képp ko xamné da nga nek ci ay jafé jafé boko seyné rek da ko yakaluko da ko jël bama ko wajé xé ma xol nekati qasida gi du señ bindal bopam ni ñu ko tégalé gaaya dajalé rek ay araf ba génné ci nasrun minallahi rek def ci seen qasida waaw am ño xamné ni qasida gi sax señ bé koy def wayé ñom ñokay wutal turu awtu ñoy wutal qasida gi awtu tur wo xamne ñom ñoy bind ci kaw ap onwan bo xamne dañ koy tuddé xassida gi yo xamne ñom ci ñom la joggé bay señ bi tuddé wuko nona lool tam day am ño xamne nañu def xet jalgati bo xalatu rek amna ño xamne amna degeur fitik diko def ci xassida yi lool nak dama japp ne jotna ñu nosko aw no seen wo xamne day am ci loxo yi ñu koy tek yo xam loxo bay fété kaw moy loxo serigne bi mom waye ñam ci liggéey lo mo koy tan liggéey lo len ci muy ñu wara mëna saytu boba liggéey té diko sélal bala lepp luy ki di jaar ci boba buntu ba bu génné ñu xamné li génné na ba jaar fam wara jaar ba mel na wara mel yakana nos gogum mom mu ngi ci ñak ndax ñi askan ci serigne bi lo xam sax waxu ko far wax jo xamné amna qasida go manam qasida go xamne kako bindi tubab yi lay tag tubab yi lay tag ci qasida ga di wax senu bax ak njariñ li am ci rew mi ak yu mel nonu ñu fap ko duggal ko ci bir bindu serigne bi mo laale ko jax am gessu kat yo xamne dem nañ juqatiko bind ci ay téré wane Serigne Touba mi ñi wax kat naan bañ kat la woon ni la meloon na la meloon da mujjoon soppi ko juboo na Touba bi ndax moo leen gis nga lii moo leen ko wax nangam ak nangam ak nangam te araam sako la dañ ko sosal am yoo xam ne ay nit ñu baax ko bi nit ñu bokk ci yoon bi sax di ay ñu baax waaye ñu fab ko dugal ko ci biir xasida yi wax ne Serigne dee ko bindi te bokkul ci mbindum Serigne bi kon daal ay njaxas yu bare moom mi ngi ci mbind mi ak mool bi ak tasaare bi te jot na nag ñu taxaw ci ndax yëngu ci àdduna sax di caaxaan ak a fo seen caaxaan seen pomme dañ ko jàppe seenu momeel ba ku ca laal dara da nga ko digale ak ñoom kon nag ki ne ci dëgg ne ci njariñ luy jariñ nit àdduna alaaxira liggéey ci liggéey bu toll nii wax deug yalla bobu liggéey di ko wara ñongal bu ñoo bayyi kum neex rek nga dugg ci biir lu la neex nga def ko ca di ci jargate ka def lo xamne rek sa banex kon yi dal bokku ci yi nga xamne war nañ ko bayyi xel ci tombe yi xamna bu fekke ne man nañu doolo lol tank fofu kon dal lolou mom xayna moy liñu jappone ne dañ ci wax bu fekke amna ay ruqu ruqan yu bayyi ci ay laj dikke manam manam ñu gën ci dalu gën ci dalu ay dara assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jeureujeuf serigne bi xamna ba la ñoy ñew teunk li nga doon wax rek ci li nga daalele melni ci biir jinjju nga ne amna ci xassude yo xamne serigne bi gennelu ko jangulu ko té man na am du ñak amna ci yu siiw yu ñi jang yo xamne man na am li taxone serigne bi daw ko jangulu man na doon ngannaayam wala mu doon arm wala dara té jang gi ki koy jang man na baña xam lan la koy jariñ wala lan la koy wañ yoy bo ñu ci andi lon tout rek loñ ci mëna labiré dana am solo
0: waaw lol day ñu ko bëggé tënk rek dañuy wax né sëriñ bi ci bop ñu ko tënké mom moy qasidé geejgi bam tambalé bam démé ci geejgi la bani mu ñibissé lim bind lepp ci geejgi lepp ci lool la bokk tambalé ko ci asma ali badri nga xamni ñu ko tambalé bindé kokki yeggalé ko ndax asiru mal abrari ndar la ko tambalé yagale ko ci geejgi akasi bar yo xamne ay lirab bin ghafurin ay rumna shukura allazi bolum xasse yi nga xamne yep lar na ne xasse geejgi la rek xasse geejgi yep ci lo fofu lay dugg xasse geejgi rek amna ci yo xamne xeyna ginaaw bi amna ci yum gennel bopam yeesalat ko joxe ci ndigal ni mawahibun nafi' ci xasse geejgi bokk lu melni wala khadi karamna ci la bok lu melni jalibatul maraqibi ci la bok waye yoyu ginaaw bi da melna ni talifat nako joxe wat ko joxe ci ndigal ñu diko jang waye xasse geegi dal yep yu ci dul ben yum genné yu ci dul ben yum genné joxe ci ndigal ya salat ko joxe ci ndigal yoy yep da bok ci li nga xamne wurta genn fimna nak da melni amatul ki manam amna yo xamne ci nekk serigne bi kenn musu ci tek beut ci nekk serigne bi amna diwan yo xamne ci nekk serigne beut musu ci tege mom rek moko daal ci loxom diko dencal bopam beut daaw ci tege fini diwan yoyé ñukoy tassaré diko jang fune ci waxtu ne té lolu bokku tak li nga xamné mo li wax né asma ahl badri amna kilifa gu mak ci jabot señ bi ko xamné da ko massa yor diko jang señ bi gis mu yor ko mu jël ko ci mom né ko li du xassida goné kon xassi day geejgi dal yep bu xassi gu xamne ci xassi geejgi la bok rek budul go xamne genné wat nako yeesal ko joxe ci ligal nañ japp ne loolu ci ñu téral bok loolu nak bari na ndax diiru fukki at la ci diko tambal ci atum jinné ak ñettémer fuk ak ñett ba ci jinné ak ñetti téréer ak ñaar fuk ak ñett digeeti bobu yep xassi yeen fi bindi yep ci yimu téré ku ko soti diko tassare ci la bok lolou kon da aju ab digey buñ ci wara digey bo xamne dañuy fexé ba xassé geejgi xassé yi bok ci fukkat yoy yep ñu fexé ba dajalé len xamé len bind len def len ci bind len seen tour ñu xamné yi yep ci xassé geejgi la bok ku ko bëgg mool ba nga bëkk tassare te bokku ci benn yi ñu gënné war ginaaw bi ñu ñu jox ko ci ngant waaw
1: jërëjëf Serigne Afia Ahmad Niang ci waxtaan wu am solo bi nga xamne doon nga ñu ko defal tom bi mu doon waxtane moy teggin yi nga xamne ko resta ko lambo ci bu ñuy jëflante ak ñangum qasida wala bu ñuy jang qasida rek ci fan gu nek mu teunkaloon ñuko ci ñetti tom bu ñëk bi moy xamle na qasida ci bopam ak njariñ li nga xamne am nako ak waccu way bi mu am fasul borom ak fi ko serigne bi tegol ak daraja ji nga xamne am nako ak njariñ li nga xamne amal nako kikoy jang njariñ li nga xamne amal nako kikoy jang ba tuddu na ci ay qasida yo xamne njariñ limi njariñ nit ki da fay daf koy jégalo mu tekkat ko ci yenen ñetti tombe tombe ñeek bi moy teggin yi nga xamne nit ki war nako am ci bu fekke ne amna qasida mom gim ko mom warna tax mu am teggin yi mu lambol ci nan lay jëflante qasida gogu nan la koy samme nan la koy wormale ñaarel bi moy teggin yi nit ki wara lambol ci budi ko bu koy jang japp nan nak lolou gën na ci yaatal bu baakha baakha baax ci ki koy jang lu ci ñeuk tam wax ko te jangkat bi mat ko baye xel mo xam ki koy durus wala ki koy yëkëti moy na ñeuk xam diine na jang diine lolou dafa am solo ci nit ki len lu nek bala ca xër wala mu war ca def ko aw sasam warna xam la ca diine wax ak teggin yam ca wara lambo kon jang diine dal ba xam ko doga xër ci qasida yi amna solo lol ci ki nga xamne jang kat qasid la war do neena tamit warna don lo xamne war nga xam yow mi jang war nga neex baat war nga xam makharijul uruf ndax ki deg arab su la degge nga wax baat bo xamne bokut ak ning ko wara waxe mom du xam limi firi waye moytu ci ak yaq ndax man nga yaq soppi manam mi taxone serigne bi jog leral nako legi ci beyit wo mu leral ci lo xamne serigne bi daf don wax lumi teye yow nga wax ne luñuy sanni la ak lolu wute na ak niko serigne bi bëgg niki don timit jangatu khasida bi wurta def njangum khasida muy metti lolu mom lu mata soñé la ndax amna ño xamne japp nañ ne dañuy bayyi seen metti def njangum khasida metti lolu bokul ci teggini da nga wara am sa liggey boy def bolé ko njangum khasida neena tamit waro jël njangum khasida def ko jaglél ko muy sa jaamu yalla da nga wara don rawati na nga bayyi nga wayefal yenn jaamu yalla lu melni julli wala jang alquran wala nafila yi la war sa digge sa borom wala sarawati na yi farata ci yow day gis ño xamne suñu de jang qasida ba farata dab len dañuy japp ne dag lola warut ci ñom wala sax buñuy julli ñu continue di jang lolu japp na ne bokut ak li serigne bi diglé ci teggene yi nga xamne warna ci talibé bi suy jang qasida kon ab jang katu qasida warna bayyi xel ne dafa wara gëna fonku jaamu yalla bokku na ci teggin yi war niki nonu timit bum doon lo xamne daf koy def lo xamne daf ci poukrewu wala mu di ci daraja wo wala mu doon lo xamne daf koy wayane wala mu doon lo xamne day doon lo xamne dal mbir la mo xamne ci pexé rek la ko tek jang mo xamne ci pexé la ko tek lol timit bokul ci teggin yi nga xamne warna ci kuy jang qasida lolou gën na ci yaatal baaxa baax ñettelu tom bi tem taxaw ci bu baaxa baax moy teggin yi nit ki wara lambo ci su fekke ne da nga tamu ne dama bëgg doon bind katu qasida wala ma diko mool diko tisare lolou japp na ne jafé jafé yi ci am yépp léral nako te nit ki war nako moytu te responsabilité bu toll nonu ab talibé wuro ko gadd ci di bind diko toftale no xone bokut ak niko serigne bi toftale wala nga diko woutal ay tour yo xone bokut ak niko serigne bi tuddé waye wala nga diko mol diko genné té amo ci ndigal kon jaadu na bala nga bind wala nga mol nga am ndigal ndigalul serigne bi ndigalul serigne bi moy yi serigne bi digle ne wares nako genné amna yum digle ne wares nako genné amna yum digle ne wares nako jang kon nga fexé ba xam yoyé amna yum digle ne wares nako mol wala nga dem ci kiko fi nekkal wala ñi nga xamné joxna len digal ci ñi top qasida yi diko wéral diko mol yapna amna ben kurel buñ taxawalon jamono yele jaadu na nga jégué len ngir ñu xam yeen qasida lañu wara genné ak yeen qasida lañu wara mol teggin yi nga xamné nit ki war nako lambo timit ci qasida yi mi wara jang yi nga xamné daf koy jariñ ak yi nga xamné borom dako dencil won yoy timit dara doon yo xamné jang ko man na am mu fekk serigne bi bam koy wax man na am jang gi du gën ko yoy mat na xam waye legui dafa melni ñu bari dañuy japp ne dal qasida guñu gis rek wares nako jang guñu gis wares nako bind guñu gis wares nako genné té lolu bokku tak teggin yi nga xamné wares nako lambo kon yow mi doon deglu waxtaan yi dal japp na ne so démé top ko ci li wésu da na la amal jariñ lool ñu waxtaan wu am jariñ bu fess del wo xamné talibé bu nek wala mourid bu nek war nako bayyi xel rawatina gone yi nga xamne deukmal nañ ci njaggo qasida te dañ ko bëgg rek ngir yalla te gëstu wuñ nan lañ ci wara soobo ak nan lañ ci wara nek kon lolu bokku na ci li sama waxtan wi muy lu am solo kon serigne bi ñi ngi lay sante dila gërëm dila ñaanal su borom mu defal la tawfiq ak wër barakat xarima sul wa kon ñu delo la kaddu gi serigne bi bismillah
0: wa legi ci fi serigne doon sédélé qasida yi mbind mi tama ko doon tewlu mu xawa jafé tuti moy dafa wax na lillahi lillahi ma katabtuhu min jayshi wa li rasulihi li khatmi jaksasi minni lillahi wa li rasuli wa li sabil islam wal qabuli min daksasin ila dukhul janna khatib ila azan wa khayr fitna lillahi ma katabtuhu min jayshi wa li rasulihi li khatmi jaksasi mala li nga xam binna ko tamle jey sasin ba ci njextal jak sasin yalla rek ak bu yonentam la ko jaglel kudul ñom ñaar boko ci xolen bax nim taqdime lillahi lillahi ma katabtuhu min jey sasi wa li rasulihi li khadim jak sasi lima bind tamle ko jey sasi ba jak sas yalla rek la ko jaglel ak bu yonentam dal na nak minniya lillahi wa lir rasuli wa li sabil islam wal qabul min taksasin ila dukhul janna khatib ila asan wa ghayr fitna li nga xamne nak binna ko tambale ko ci daksasin binne ñette nga ñaar fuk ñent banima tabe al janna lol mom yalla ak yonent bi ak mbolam julit mepp la ko jëmele on li leer na ci ne diko tambale daksasin ba ni mu gibe se Touba lolou ci la joxe ndigal ni diko bind ak jang ak tassar la nga xamne mom rek bind ci fukki at ye mom neena yalla ak yonent bi rek la ko jaglel bole wu ci kenen ndax da ca fiir beugul ku ci tek beut da ca fiir bonop itam bari na manam amna ci lo xamne xasse jihar yo xamne laal ko na ju fitna du magamak waani amna kuma sa ñew ci kër gu mak ci ñaaram muri dañ la def lay rek bu seen bi nekk ci biir bu bëggee yeglu dañu yëkëti xassida am ko xamna yëkëti xassida go xamne bokku ci ya señ bi diglé seen bi la la gën ci sas ne ko tégal ci suuf di nga yëkë tégal mu la noppi mu ne ko ni nga def xam nga lu mo la mi melne mag mu sox kenom ba tire rek dess ca ndaw jog tepp dal ci kaw di bayyant kenu ga bu takke rek musibe wa legi xam nga ay nganaay manam borom keur bu nganaay denc ko ngir diko aare wa keur ga bu kenn ku joge ci bi wa keur bo kenn ku bok ci jabaw bi dal ne nganaay sama nganaayul baye legi man sañ na ko jefandiko dal di fab di tire ci bir keur bi yakar na ne nganaay la wa keur bi taxu ñu won muut ko ar dina taxone waye bu ko fekke tire ko ci bir ko gi tam ah day lor war ko gi ta fek non lañ bëggum lor ko waye bëggu ñu mu lor wa kër gi kon amna jangi qasida yo xam jang ko day jur fitna day indi ay musiba ak bala ak fitna ak jafé jafé ci am ci barab bañ koy jangé ndax serigne bañ koy def bobu da nekkon ci bir ay nonam bind bind mo xam da cey jihar ak ñom bind ma di len fagaagal di len wulli di len noyal di len not xam nga amna fumuy waxé né amna fumuy waxé né jahattu bil khat jahattu sinina wahdi man lam yakun muwahhidan za jahdi bil khat jahattu adu wallahi ashat awam bi zikrillah min am jayshasin li am jaksasi wa qabil jami'a ama haksasi law annani lam atrik alkitaba mujahidan biha zawil itaba lamata bil wabai kullu kafiri in lam yatubu ila alghafiri lakin afawtu an jami'i an-nas li wajhi rabbin muhlikin khannasi fal an qad saraftu khatti ila tajdid dinillahi wahid ilah nena jihar na mak noni yalla yi fukki at ci bind nek na fukki at yo xam damaay bind bind mo xam dama ci jihar ak noni yalla yi fukki at yi moy li tamale ak jinne ñettemer fukko ñett ba jinne ñettemer ñaar fuk ak juroom ak ñaar fuk ak ñett ñaar fuk ñett yalla nangul namako nak xamal mako ci atum jinne ñaar ñettemer ñaar fuk ak juroom mune bind mo ma don def jihar ak noni agna ci note len fo xamne buma bayyi wutone bind moma di weydi ko bind yefar yep yefar yima nonu yep mbass dana wacc ci aduna ray len ñom ñep ba ben yefar buma nonu do def ci rasul ngir bañ lolu am nak motax xéti min yem ma mujju ko bayyi ma mujju ko bayyi ngir jéggel len bañ yalla ray len dama bëgg ñu noy rek ba lima gal nako waye fat sen bëkkal mom jublu wumako te bu mo wëyëndu bindi xess xess de yewé dañu ag ci ñom ñeppay mbass yalla dana wacce mbass mu fat mbolem ay nonam mu ne kon legi nak motax ma wëlbeeti ko nak di bindi bindi mo xamne dama ci yeesal diine di ci jariñ mbolam jullu bi loolu ñu bëggona
1: barakallah jerejeuf kon ndaw luy jang xassida wala mag mi warna marta baye xel li serigne bi daane lay ci denkane yi serigne bi joxe ci digënté bobu kon bokki suba ñi ngi wara waxtane khimatul waqt fi hayatil insan dayo bi nga xamne waxtu amna ko ci dunduk nit ki serigne fallou bousso hassan mo koy def inshallah kep ku bëgg am laaj boy jallale man nga ko jaarale ci 78 686 28 28 ñi ngi sant bokki ñu doon top ci MK TV wala ZMT ak ñi doon lekkelo ak ñom ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: تدخل صلى الله صلى الله عليه بالتعليم قد علاهم أمانة المدار قادت إلى ما لم ينل غيره من الإله دبلغ أحمد بن عبد الله ساق لغيري كل قال الله الكذب انتهى لغير رسل من مغاوب وخباني بالامن قيامة الورى لغير رسل على الجهة

0: tax li señ bëgg
1: ndax moy moy tax li señ bëgg
0: mel nim ko bëgg
1: mel nim ko bëggé
0: way xam na amna ci mouride yo xane de bu fekkonté né seen doole maté nako
1: neen amna ci mouride yo fekkon seen doole maté nako
0: ñom loolu mën nañ ko def ben
1: neena loolu mën nañ ko def ben yoon
0: ko xane gi mën nga def loolu ben yoon nak buñ lay lajé 7000
1: neena ko xane mën nga def loolu ben yoon buñ la lajé 7000 rek lu wayef yoon la yow lay doon
0: té itam lu ci way def su bopum
1: té nak lu ci way def nak su bop rek nga wala wal nak
0: fasna yene
1: mon nak fasna yene
0: ndigalul señ bi
1: ndigalul señ bi
0: moy doon sama itté
1: sa moy doon sama itté sa bu moko déggé
0: xamna li may
1: jëriñ ndax xamna man kat li may jëriñ
0: lolu nga xamné mo nek ci man nak
1: lolu nga xamné mo nek ci man nak bu ma sañoon ñëpp loolay ne ci ñoom ndax li ma yéene sama bopp kat laa yéene ñëpp nee na waxal ma ak wokkal ma ñoo yem lu toll nii koo ko defal rek bu ci àdduwut ay kàddu day mel ni amul dugg ci xolam te alxuraan kat waxoon nanu ko yàlla ne woon bu leen nëbbu seere ku ko nëbbu sa xol daa tilim te ñun gëm nañ ne kat yàlla booluñu ci ñooñu de ñi ngi sant yàlla nag ci loolu bu baax ñi ngi sant yàlla jotaay bi itam ñu ñaan suñu borom gën la fee yàggal gën laa may wér na ma ko waxee woon rek lu ma la yéene na ma ko yàlla jox doogla ko jox wax nee na sëñ bi yónnee na ma ay njëriñ ba tey ne ma defal nangam defal nangam da ko wax na makaar bi wax na ji nga woote waxoo ko ci làmmiñ bàyyi ko de da nga koo jëf nee na lu loo triste du loo fabrique nag bu doon moom la du yàgg ndax lu yàlla tax moom tàmbali bi day sew waaye mujj gi dina jëm kaw rek ñu ngi lay sant ci tur tuwaa ci kanam gépp li ngay wax ci man lépp bàkke ci ñoom ñii rek la dara nekkul ci man ndax du ma ci dara maa ci gën a néew jëf itam la gën cee tuuti li may wax lu may jëf waaye li ci am solo lan laa nangu ñu ëppalewu pas-pas ci Serigne Touba lu ma nangu loolu nag lu ma nangu gën ëppale ma ko maa ngi lay sant nga ñaanal ma leen wax naa leen tusur na leen lépp luy Serigne Touba nara fay ëllëg bu ko naree jox ma dong na leen ko jox ba ngeen desal su desee baax na bu desee ma des beeteg Serigne bi loolu nag mooy dëgg ci mantim noonu ñëpp ñëpp waa Touba ci kanam ñaanal na ma leen ñaanalal ma leen ñu mucc ci am dog am dog kuñ ne yaa jiite nangam yow lañ gis sa tànk yu dëng waaye ñoom de sagal nañ ma ci suturaal ma ci yiir ma ci yu bari bari sama manqueté kenn gisu ko ci ñoom te ñu ma koy nëbal rek jëm mi Serigne bi rek tax ñu def ko maa ngi li seer yow mi nga xam sama kilifa ga nga ñaanalal ma leen wóor na ma loo ma ñaanal yàlla dana ko def su ko bàkki nuyu sañ na ko dogal ci sa barke bàyyi xaas jim am ci Serigne Touba suñu sama borom dimbaliñu ñu tàmbali ko ci bismillah rahman àggale ko ci alhamdulilah si si mun taxaa mbàkke fekk lépp yéen ñëpp ngeen fekk lépp ñun ñëpp ñu fekk lépp
2: liggéey bàngook bum laal suuf bu dee Maxit wala Wave da ngay dugg fi ñuy fayee facture gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay jërëjëfee borom Touba
3: a'udhu billahi minash shaitaanir rajim wa inni a'udhu bika wa dhurriyyataha minash shaitaanir rajim ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي جلدي بوكي طالبي ماغي نويو نيب di ziyara ñep di ndokel ñep ci wéru maggu wu tedd wi niko bokki waxe di jital ci lepp ki fi nekkal serigne bu mag bi di serigne muntaka da ñaan sunu borom doliko jamm doliko tawfiq di ñaanalat bu baax ki lifa gu maggi tedd ci barab bi tabarab bi di jëfëm muy serigne abdullah hat mo ngi ñaan sunu borom doliko ngeerum te yekati ay dara jam di nuyu bu baax ki lifa dara ji di serigne mustapha jatara ak njabotum ko baax gi nga xamne ñoko nekkal ci liggey bi jere yef serigne bakke no ngi nuyu baaxet gan ñu tadd ñi nga xamne ñom lañu dara jale bis bi di daaira ahibail khadim ay bayal khadim moy tekke soppe serigne touba ganna mourid yep doone ay soppem ñu amaat ci xass ñom kon tuddu ko di ziar baax serigne mustapha kilifa gi nga xamne rajulun dini la mom nituk dine la serigne mustapha kilifa yep kilifa dine lañ leen di woy way mom ci manen maana deug deug kilifa dine la min nako lol ngir ab taxawayam ak melokanam masna ko wax ne ko serigne modou mustapha am day xar bax ndax doomi serigne touba la waye yeso serigne bakke yeso serigne cheikh non masna ko wax yalla ko yalla gëna sammu ta gën ko fe yagal bu baax muy njariñul diina jep ñu waxtane ne ko serigne bakke waxe legi serigne bakke job khudar qasida ay yasminni allah an dajewali waxtane qasida gi moy waxtane tukib serigne touba bi rek waxtane qasida ay yas moy waxtane tukib gi al ghaibatul bahriya waxtane tukib bi serigne bi ci bopum serigne touba da dan am mbekte ci di waxtane tukib bi mom ci bopum jaar jaar yak digeunte mak non yak lako ca boromam defal mom ci bopum da ko da waxtane bo delo ci minanul baqil khadim serigne bashiru mi nga wax ne ci buntu bim newe ci buntu muñ bim ñewé ci fi mi waxé ni serigne touba manono moñé ay nelawé guddi néna lima sétlu won ci li ëpp ci luy nuru wi nelaw ci mom dal moy gannaaw buñ jullé gé bala nit ñé tëdd mune sétlu na dal boba daana soonu ci soonum yoyu mu da def nga xamné bokku na ci lamuy waxtané geej gi fa mu jaar ci geej gaak ak ni jamono mëna wëlbatiko ak muñ yaak digënté mak non ya diko waxtané néna ci biir waxtané lég lég ay cial lég lég mu na cial ab dir mel na ko jéxu nga xamné day dik nek digënté nelaw ak yow mu né ben sa la ko def wala ñaari sa jugat delu wat ca nit ñaak topoto gan ñaak na ci jaamu yalla na ci jang alquranam na jang alquran ak bind ñaar fukki atam yu mujju mo eppon ci jaamu yalla ay guddem mom seigne touba neena jang alquran ak bind mo eppon ci jaamu yalla ay guddem ci mujjum kon loolu limi tek rek moy seigne bi ci bopum daana waxtane geej gi yu bare bare ñi ci natali seigne mor kharibusa ak seigne mola ak ñepp seigne touba lañ koy natali ndax mom dong nga demone kon lu ci nit xam rek danaka mo la ko natali qasida gu meuna don bu fekke way la day am bahra ban daj dana am daj bo xamne ci la ko seigne touba waye dana am matla fan la qasida gi tambale dana am onwan ak ban diwan la nek ak matmun bi lan la qasida ga lambo yeyep danañ ko ci waxtane qasida gi ci tambale qasida gi di ayyasa ban bahr la ko seigne bi bindé ban daj moy rajazut tam rajaz bu mutsek nga xamné mom la way kat bani wax fi abhurul arjaz bahrun yashulu mustafa'ilun bamuy jurom ben yon moy rajazut tam rajaz bu nga xamné li ëpp ci qasida yi man nga né ci la ko seigne touba bind fan la tambalé ay yasminillahu la tambalé onwan bi turu qasid gi deug moy inna ibadi laysa laka alayhim sultan moy turu qasid gi
4: mur yi nak ñaare qasida yi seigne touba tanke alquran li ci ëpp tambole ba lañuy jël waye on waan ba turu qasida gi lepp duñ ko jëfëndiko gu melne qasida gi ayyasa nga xamne ay alquran joju la ko tanke dang ko sétlu ci yu bari ci qasida yi mu tanke alquran lu melne midadi nga xamne man yuti ar-rasul faqad ataa allah la ko tanke waye ñepp midadi rek lañuy wax leg leg nak ñu boole di tuddu on waan bi tuddu di tuddu tambali bi qasida gi lu melne qasida laqad jaakum nga xamne al ayay alquran ju la ko tanke danañuy wax laqad jaakum di wax limahim bashirin lolu dana am ci qasida yi nga xamne mom seen on waan du alquran da leena tuddu lu melne qasida yi am dah yek salawat yi yoyum da melne seen on waan seen turu qasida la muridi ep lu ñuy jëfëndiko ba melna jazbul qulub mawahibun nafi' muqaddamatul amdah yoy turu qasida yi lañu jël ba ci nurud darani jalibatul maraqib mafatihul bishri ba ci sindidi tuhfatu matlabul fawzain yoy yeb gis nga ne seen on waan lañuy gëna jëfëndiko ci tambali qasida ga ta amna ci yo xamne on waan ba sax tur wa manna baña nek ci bir qasida gi manna ca banane waye teewut mom lañ koy tuddé bu ko defé ban diwan la ay yasa bok mi ngi bok ci diwan qur'aniya yi nga xamne seigne touba da leena teunké aya alquran amna yo xamne ci qasayidi amna ñuy teunk waye teunké wu len alquran amna ci qasida yi xam nga lu mel qasida jaawartu amna teunk waye teunk ba do alquran man ko teunké jaawartu allah bi kitabihi ila dukhuli jannata non la ko teunké lan moy matmun qasida gi ayyasa lan mo ne ci bir deug deug qasida at-tahaddathu bin ni'am la at-tahaddathu bin ni'am matmun qasida bi da koy am bu ne muqaddamat luy matmun bi nga ne mathe day tagge yonent bi jalibatul maraqib luy matmun bi nga ne salatu la day julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam takhmis luy matmun nga ne istighfar la sindid luy matmun nga ne da'a wala ñaan yon nga koy topé ci qasida yep gi nak limu lambo moy at-tahaddathu bin na'am day waxtane xewal yi ngir sante ko yalla ta lolou sunu borom moko digelon yonante bi sallallahu alayhi wasallam wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith motax mo wax ci muqaddamat ghafirtu bil ala'i inni muhaddith kon day waxtane xewal yi ko yalla defal qasida itam day am jamono seigne touba dundam day ñetti marahil ñetti etape bo xamne bu ci ne bokku ñu tollu way lu jitu geej gi ak bir geej gi ak gannaaw geej gi lu ci neet da cey jeexital qasida yi day jeexital ca marhala ba ko seigne touba bind gan lu jitu geej gi bind na lu melne matlabul fawzain bima tuddu legi jitu na geej gi bir geej gi bind na ca lu melne jalibatul maraqib gannaaw geej gi lu melne nurud darani kon qasida yi amna qasida gi nak mom da nga dal di xam ci sa xelum bop ne gannaaw geej gi ndax yam cey tuddu boba jallana rombu nako ba ñew muy barab yim tuddu ci bir geej gi lan mo sabab qasida gi lan mo tax seigne touba bind qasida gi sabab bi moy sabab bi may ko yalla defal ci geej ga may yoyu lay indi ci qasida gi ba yidu ne mu tuddu ko sante ci yalla ndax tukki bi mo sabab qasida gi jurom ñenti dekk yam jaar yep ci bir tukki bi bam joge senegal jurom ñenti dekk yep seeni tour ñew na ci qasida gi moy jewal ndar ndakaro konakiri garambassa di cote d'ivoire dawma di benin ak bir gabon libreville mayomba lamberene jurom ñent dekk yoy yep seeni tour seigne touba andina ko ci bir qasida ayyasa minallah kon geej gi mo sabab qasida gi geej gi nak tukki bi nga xamne mo waral magal gi dafa am sabab ta sabab ba ci ep doole moy sababu batin bi sabab bi tax seigne touba juk tukki sababu batin moy lan moy tahqiqul ubudiyyal kamil lillah nam faso jamo yalla deug deug ligeyal ko yonenti bi mu defe ko nono seigne hamzatu jahar dafa natali ne seigne touba ko natali bam yene dakaro ci neeg bu metti bobu ñuko fananalon ta dana ñew ci bir qasida inshallah nana bokko ci ñako fe bokku na ci ñako fek ci bir neeba soxna jaratullah wayjurum bam ko fekke nak dako ñaax soñuko nako bis ba nga gëné aduna ci sama kanam ci sama téway da nga fasanté ak sa borom ne dang ko jaamu lu ko ken musta jaamu ta ken dudu ko jaamu da nga liggeyal yonente bi lu ko ken musta liggeyal ta ken dudu ko liggeyal ne ko gor ca wax janak lol la ko soñi guddi gogu ndax guddi gu metti metti la won kon ngir deggal jaamu gogu ak deggal liggey bobu mo taxone mo sabab geejgi ndax señ touba musta dande yitte wo borom ne ko señ moutakha di waxe fiñ ko gisse ba fiñ ko noppé gisse ci borom rek la nak muna kenn rek la bo la ca bolé moy yonent bi mu am digël mom rek la ca bolé sallallahu alayhi wasallam motax mo waxal bopam né walam azal mundu aqaltu taliba ma'rifatan billahi jalla taiba fa jultu bayna al-ulama wal awliya bi niyyati wa 'amali wa qawliya señ touba néna bama xamé batay musuma dañ di yitté wo xam yalla diko yitté wo mune fuma defé né man nako fa xam rek dem na fa ci digënté borom xam xam yi ak niti yalla yi xam yalla nak ñaari xéet la xam gi ko amma bi xam xamako iqrar xamna yalla amna waye ganen xam gi nga xamné nak mom la ñiko jago xam moy xamok ma'rifatu hubbin wa ta'zimin wa ijlal nga xamne da ngay bëgg yalla magal go xamne tollu way motax nga xamne moy yalla bu la leeron na dara do la ca fekk sax do ko def ngir bëgg yalla ak magal ko mom lay wax ca huqqal buka minha talazumu khawfi llahi malikihim halal bidayati ma halin nihayati nit yalla yi fuñ tollu dañuy taqo ragal yalla duñ ko moy muko mune iz fil bidayati khawfu dhanbi yasjuruhum wa fi nihayati ijlalul jalalati bo ñi tambali ragal bakkar la doon waye amna fo xone buñ fa agge magal magge yi rek lañu maggu yalla gi mo leen di tay mo yalla moy li ben nitu yalla ku mag waxon na jaamu yalla ba faatu mu duggal ko sawara moko gënal moy ko ba faatu mu duggal ko aljanna nitu yalla yi fofu lañu tollu seen digg ak seen borom señ touba nak ngir mëna jaamu deug jaamu koko liggey deug liggey bobu fawu mo doggal lankor yi tay lolu meuna am yep muy njabot gi domi bokki talibe yi dekk bi mu nek ci senegal ndax yi fi la bokki ne fawu mo won gannaaw yoy yep nak meuna feex ngir meuna jaam boromam jihad liggeel yonent bi nem ko bëgg liggeey la lay firndel ne lolu moy sababu batin bi señ touba bim bi ci mujjem manaj bi mi nek touba di waja dem ci geejgi jurum ñaar at yoy ñi ko jégué won ñepp xamoon nañ ne mi ngi wajub tukki mom ta bobo an jotté go rek tubab bi dara waye mi ngi non ci wajtaay señ bashiru net le na ci minan ne kudul ku upp kenn ci mouride ñako fekke net le nañ ma neena señ touba bañ gi mu bañoon ni nit ñi bo xanté ci wétam dafa daw nit ñi ba sonu mënu leena daw mu juma xamné dogolub yalla la mu taxaw gatantu len defar len neena ci kaw lolu amna bis fi ci touba genn julli go xamne ci jakka ji talibe yi dañu don xaccu sa jaada bi ngir lal ko ba xawa xaqante xawa jamar lo neena mu dalal len bañu dal mo ne len sama sa jaada bi dana ko lali fo xamne ken duma jege bama ci dimbali kon xamna ne mi ngi don waj batay neena señu xam sabu jaxate moko natali señu basir waxna ko ci menan señu xam satul neena mala wax fatlikuna bis bo xamna bayam ñewna di siare señ touba bayi señ hamsatu boba señ hamsatu tank la neena waye ci seen biir waxtaan deggena señ bi nan ko damay wajal tukki bu sori neena muneko ndax jollof gi may deggela muneko dedet xeyto wut ak lolu li ep tukki la kon lolu lepp limay wane moy señ touba mi ngi don waj muqaddamatul khidma bi mu agge señ touba neena nango goñ ko nango mo sabab yonu geejgi kon sabab batin amna ci muqaddamatul khidma muné ni'matun fi tayyi niqma xewal la go xamné dañ ko taxaj nak ci bir ab cion ak musiba ak natou ci natou ngay xous ba jall soga mana dem waxal nako bopam wajjahani lahum likay yukrimani fil barri wal bahri wa kay yulhimani sunu borom dama bol ak ñom tuba bi ngir taral ma jox ma ay ciir gis nga señ mafari ndjay qissam bu si bobu seri ñum ndiasan bam demone ci mag ñu bax ñala won neena ba jotaay ba wété mu ne ma kuy sa señ mané ko señ touba mo bobu señ bi yobbu nañ ko mo ne ko bi touba bi sanki mané ko waaw moné ma daño defé dañ koy sankété déméwul nonu dafa am maqam mo sunu borom wonon gaay yalla yépp kenn ñëmé wako sa sëriñ téñu yanako motax natt bi dal ci kawam dana delsi ta bu delsi sunu borom dana ko defal qabul ak nangu ci réew mi kenn duko xëc ak mom nako motax man sax ngi samay talibé ci gannaaw sénégal la leen di wuté ji muy bambara ak yoyu ndax sénégal mom momelu señ touba lool la ko wax defé na loolu leerna nañ la ca dess nak moy li waral sabab batin bi señ abdallah natali nako ñepp degg ci woté magalup 1979 nayana señ bi bami ci mujjuk touba ramadan joj mu don def li i'tikaf ci jakkay daru qudus ji jakkay daru qudus nana fala ko yonent bi feño mbolo mom andal di ahlul badr señ touba xemmemtefam bepp di bok ca ñom monako ñi la ca don bolé fatna ndax seen daret lañ ko jëndé mo wax ba ag ci señ bi ne ko dal rogi la sama yon nekut waye lu rogi atam jom ji atam nako lolu señ abdallah natali nako nga xamné wéru koru 1312 di 1895 la won fi ci touba bu ko defé sababu zahir bi nak mom ñepp xam nañ ko li waral tukki bi ci zahir dañ ko jaxase touba bi bim sanche mbacke bari ba wara joggé touba ngir ber fa dong yi bobu touba jaxaso bi da tambalé bari señ bi bëgg nak fu ber dong yi kenn du len rax ñi jang alquran ak ñi jang xam neena bako señ bu so bi nijaayam yegé nak lolu dison na ci mom jolof ndax xamna buri jolof sen firange ga na ca ñom xamna bu deme firange mana lu ne man na xew waye lam doon tit lepp ba señ touba deme jolof amna ndax bo mbolo ma da bari ba jeggi dayo mboro ma nekkon jolof mbacke bari fa señ touba sancion señ habibou mbacke imam natalina wax ne señ mbacke mané moko ko natali bo maga mbacke bari mum jamono bobu señ touba wajjal geej te demagut neena bobo ni misala mbolo mi ni bare won neena waxtu reer dana jot ñu tambalé sa de reer bu señ bi rombu len fa jëm ci jakkaje julli ji fajar ta duñ nopi mbolo ma nan la tollo ko na xam na ne lolu kon ak buri aduna yek ciado yek ni ñu féré faaw ñu am lu ñu xalaat ci señ bi motax ñu jaxaso tuba bi nak na len ab xara lay wajal ngir dal ci seen kaw jihad ndax bobo lako jitu tut rek amna ay serigne yo xamne dan don jihad ko melne ahmadou cheikhou cheikh omar fouti ak ñoñu ñu gëm lo tuba bi na len lool lay waj la claire que mené kon lu ga nekkal fa tuba bi nak xabar ba nak mu jotliko borom dar gouverneur general boba ku ñu wax lu wess mutti mo nekkon gouverneur mo atti seigne touba mom nak ku tel na gis mbugalem ndax volcan bu tak ci france gannaaw bu ñibé france ñu ful ko fal gouverneur montagne pelle mo tak lak ko ci la fato mom ko attewul atté ba ba fimné né bo dugon gogol xol histoire bobu ñu wan lako 1902 at mi seigne touba ñibé ci lolu xewon ci france kon lolu kon seigne touba waxon dañu ma togn ñu fayul ma fayma lolu lér nañ ci bam ko defé nak ñewolu seigne touba ndar señ bi bañ ko jëkke wol dafa am gant yabal mam tierno señ bashir wat netil na ci minan ne mam tierno ko ko netali neena ko bako señ bi yabalé touba bi bam ko gisé rek dafa xawa tak ngir mer ba xamul nu muy def ngir lam fekk na rambaaj kat bi gemlo nako boko wowe du ñew ben du ñew wala bu ñewé yit dula jox ben ci lu len faal motax bam ñewul yebal mom ciarna tuba bi mer bay saxar dank neena ñewo rambaakat bobu nak mo doon interpréter señ bi xames na turam neena bam ñewé mam ciarnu ne ko lima gënono jaaxal moy man limay wax koku ngir mu tekkel ko tuba bi wax ko ci tuba dafa bokut ak li tuba bi tontu buma waxe tuba bi lamuy tontu day tang jeer wut ak limay wax maam sikisaka nak ci ne waji mi ngi soppi samay wax ndax ab jaxase kat la neena ma dem ci kuy wax baran jaw nak sakku ci mom mu ñew interpréter ma tuba mu ñew wax tuba bi lor ne ko ki da wor wor ki bëgg ma takir neena bam waxe maam ciar nak lamay wax fekk tuba bi mer na ba jox ndigal la clair mu dajale ngannaay mom dalé ci kaw señ tuba mbacke bari ba maam ciar no waxe nak ba tuba bi xelam delis ci la ko nak kon nak neko dana taxawal quartier ga du ñew duñ aksi waye neko suba bala tisbar nama wuy si seigne bassir na mam tiar neena ma bam genné rambaat kat bobu don jaxase lako bolel ngir mu and ak mom yoti seigne touba convocation bi neena bañ genné tout rek mu tambalé defé tapalé néma dal naaju da tank ni ngeen bëgg kër gisat ngir rek bëgg bala convocation ba ag mom tat bi heure bi touba bi soxla seigne touba wessu bam dal ci kawam rek la ci djiblu neena ma xaar ko ba jante bi ba kër gisat monema dal munuma dem te reruma negal bañ rar bo nopi ta bobu neena ken talagu rer neena ma to xaar ko bañ rar bo nopi mané bañ gennatu mu gentut neema dal dama gemmentu bu fekke yakamti ngaral bobu nga bay bo nga and ak ki mon la yone fok kam fek kam nan ko andal ak mom neena deyina ko ci souf ne ko bo genné reral ko bu mu xam yone mom mam tiarno neena mam tiarno nak señ bashir mam tiarno nak lawetam geek dal geek lepp njuuma la lo xane kenn munu ko jamal bam genné dafa tektelu ci bidiwi joxe misal wa bin najmuhum yahtadun bidiwi la tektal ba fekk señ touba mbacke bari mom dom waye bam agge fekk na señ touba genné lu bagage ndax ndigal ñewna bobu ngir wuyji neena bam ñewé rek fekk na mu genné lu bagage ne ko jégasil ma faswi mbiri mi ag na ci tilim fo xamné a jono sa bobu mak ak ndox mu bari ak foot kat bu am doole kon li dem liggéey genn tukki munta ñak neena ci la wara ci faswi nak dem ne ko njabot gango ko waakar gango denk na la jang ak jangale ak mbay lol la ko lol la seigne touba denk mam jarno ci njabot gep meuna teunku wara teunku ci lolou ne len nak denk na len yalla yalla mi nga xamne ken du ko denk dara lolou sanku lolou wax nako seigne mo ru beugay bi mi dem ne ko na sen xel dal na ngeen xamna xaddu dam ndax denk na sama mbir ko xamne musuma ko denk dara am ci lu meuna xari moy sunu borom kon buñ ñewé nak di rasa dug ci bir qasida gi nak nga xam sabab bi moy lolu moy sababu qasida gi seigne touba fi bu masand binde day jekke a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim soko ñew tay nak ansbala bi mom nekul priorité ndax musul nañ ko ci kemi musul bo nopi kon da koy andi rek ngir jamoko yalla motax basmala la jekke ci qasida gi bismillahir rahmanir rahim la jekke soko andi a'udhu billahi minash shaitanir rajim na waqat ayyasahu minni bila taslaytihi shay'an minhu wala shay'in minni abadan sunu borom nagalona iblis ci amul ben sulta ben pouvoir amuko ci man amuko ci sama lan lolou seigne touba wax lolou waxnako ci waxon na ci wa kana haqqan najaytam bimam bi yata'allaqu ma min ash-shayatin wa shukr yasma ni aji ci man ñepp musan galen ci shaytané musan galen ci shaytané amna genn kilifa ko mo sa deg mo koy leral waxna shaytané mouride mucc nañ ci waye bakkan yi nak lañ leen baye dafa melna da leena ñak am ñak ñu na ca ñak ba ak seeni bakkan shaytané na ci gannaaw ñak bi ko nutul sa bakkan nak bo la sa bakkan noté ba jaggi la ca gannaaw ñak ba la lay sanni nga fekk fa shaytané lolu moy tax shaytané man ci mouride bi dara kon mi ngi ko teñke inna ibadi laysa laka alayhim sultan boba la ko andi len moy iblis lay waxal iblis bako sunu borom dako genn ko ci yermandem ne ko fakhruj minha fa innaka rajim dafa lance defi boromum ne ko ki tax nga gennema dana galankor ay setum ba sa yon wi nga beug ñu jaar ca dana ca tedd ba kenn du jall iblis boromum nak ne ko sama jaam ñima sangoma jaamo len do man ci ñom dara te ñooñu seigne touba ci la bok motax muy wanane lolou waxnako ci lettre bo xamne bindon nako ci bir geejgi ay kilifa yum ko yonne won yum len yum ko yonne won mang la len na ngeen xamne man yefer yi amuñu ci man ben yoon ben suta manaluñ ma dara mana ndax waqat khataba ra'is al kafirin sunu borom waxna ki jite yefer yep te moy iblis ci sama mbir neko in ibadi laysa laka alayhim sultan kon motax moy ko xamne meul lañ ko dara mu tambale qasida gi nak ayyasa minallahu 'inda jawli iblis idna daituhu bi yawli señ touba fam tambale ak touba bi rek fala waxne fala taqaliko ñom waxna fana nabil billahi faraqtu an-nasara jawli jewal nga xamne ci fala and ak ñom ci zahir neena fala taqaliko ñom kon fala ko yalla musala ci iblis nagalo ko ko ndax mom boromum la andal motax mo won ci qasidak asiru mangi andak nit ñu bax ni ñom ñu defene tire suñu la buñ japp kon sahiram rek mo andak ñom waye batin bi nit yalla ila andal motax muy wax boromam al muy wax ca nuru darayni alimatul a'da anni 'indaka la 'indahum busharatan li jundika ñom dem nañ ba xamne joti mo ak ñom dara nekuma ak ñom man yaw la nekkal kon jëm misahira mo nek ak ñom waye batinam boromam la nekkal suba gaaw kon fukki fan ak jurom ñatt ci safar la genné mbacké bari nima ko waxé lek bi mam ci ru ñewé mu genn fukki fan la won ci wéru août 1895 ci naru goor wo xamné aounullah la tudd luy tolok fukki nit dong ñoo and ak mom ci mouride yi moy ñi yanu bagage kérok lu jitu gannaaw tesbar la ag jéewal ci région louga gisafa ka jité won quartier ga bobu ñaga jéewal mom diko fa ne ngir and ak mom yobbu ko ndar la clair ko wala fofu la gisé ak mom fala fanan itam jéewal la fanan gaaw bobu ba xey dimanche nga xamné lepp mi ngi biya wali idna jaytuhu biya wali ñu ne lam ci jublu moy aya inna waliyallahu alladhi nazala alkitab wa huwa wal salihin aya joju la fanane zikar gudi gogo motax mo ne idna jaytuhu biya wali bokku na ci la xew jewal bis bobu amna yengu bu mag bu amone mana julit ya deke won ca gox bobu daño dajalo won ñew di wan seigne touba senuk jappale nga xamne mbir mu barak naron na am tubab bi ndawal tubab la nga xamne moko fa nekalon mo len teye nuzul ahlu badr fek ne seigne touba jewal amna ko ñu wax muhammad ibn hasan ku am nar la bind na tere ci seigne touba tudde ko rihlatu shaykh ahmad bamba fi ghaibatihi al mubarak waxna ci ne bayam neena sama baye neena ma nar bi waxna ko lu ci tere bi sama baye neena ma seigne touba neena ko bu melutone bu ragalutone melna da jaay al-akhiram jende aduna kon bis bobu ahlu badr dana xex ak tuba bi fofé ci jawal lo xamne beut yep dana ca tagge nañu xexew nañu dimbele won julit ni ca badar mune waye aduna jeralu ko lolo seigne touba ne natal nako lolo lolo itam defena malaaka yu wacc malaaka ahlu badar ño waccio lolo it ben julit munu ko weddi ndax saxna ci al-qur'an ne waccio nañu badar wacce hunayn ngir dimbele julit ni bokku na ci karama yi am jewal itam seigne touba seigne madlamine waxna ko ci irwa ne serigne ma bañ jaay moko ko wax ca ña andon ak seigne touba la bok neena takku sam da jot satal ak seigne touba gi dara ci ndox ne ko ci te seigne bi mom du tim xam nañ lolo ñepp jaaxale bañ nek jaaxale ko ñu gis ku yor defukaay ndox di ñew bam ñewé neena xamuñ limi wax xam momit xamut li ñi wax degeenté wuñ ñu talal ko satal ak mu duy ko mom fess del weul beutiko won len gannaaw xamatuñ ci mom ben xabar xamuñ sax wayen xet la bok lo neena ki man gogo amna ca jewal kero seigne touba na tek ci nafar ghayrillah qablu findari bi ahli badrin al usud kadari sunu borom dakal nako ca ndar ci daraje ahlu badar ci lako dakale ay nakh nakham leppam sel ndar gogo kon la dem gannaaw bimu joge jewal bimu joge ci ba fanan khaydam jaar nako ki dem luga dal di dem ndar ag fa lu jitu timis ci bisop altane ba nga xamne moy ñaar fukki fan ci safar ci la seigne touba ag ndar bamuy soko dem may nañ ko ag yaatu talibi diko siyaré ñiko bëgg gis ñepp diko gis waye dañ ko muju ber ko nak ci benn nek nga xamne kenn du ag ci mom te ñaano autorisation touba bi fofé ci ndar seigne touba daj na fa lu metté metti wax na ko ci saw shakor neena dir bobu ma nek ndar daj na fa lo xamne rusna ko netti ngir sama digg ak sama borom ñu rusna ko amna ci bo xamne mam cheikh anta bobu seigne bangi ci souf ñom ñu ne ci kaw étage bu ñuy julli ñuy tollole ci julluk seigne touba mam cheikh anta ñaanono touba bi ne ko da beggul mu may ko rek bu julli jotate seigne bi genn jité len touba bi nangul ko lolu bañ gantal ko ciono yoyu tag nañ ko seigne touba ci ndar kilifa ndar itam ñewon nañ ci mom siyaré ci ko kilifa ndar yi ño xamne dañu ñewon bëgg dox tank jamm digënté mak touba bi mu wax len wax ju yéme ne len nu ngeen di doxé tank jamm di jëkke ke neew doole di mujjé ke ëpp doole touba bi lañu jëkke dem soko ñew ci mom japp na touba bi ñew neew doole mom moy borom doole ci moko ndax mom mo and ak borom la akhli banana wa rasuliya inna allaha qawiyyun aziz ne len nak bayi len mak sama borom rek bu dé yërem mom ma len gëna yërem ta mo gëna xam ci li sama ak defaru nak mom mo len ko gëna xam kon bayi len nangur ñu dem Alhaji Amadou Diaye Mabey ci ra bokkon mo don imam ju mag ja ca ndar ak serigne ndjay sar qadi lawon modon qadi ci tribunal julli ni ci ndar ak serigne doudou sek modon interpréter tuba bi ak ahmed khour hussein mi nga xamne keureum xamna am nañu na ahmed quraish waye ahmed khour hussein ci gestu yi non la tuddu deug deug mo yobbu won nañ ko keureum ak alhaji madjour sise ñom ñep ci ko ñox señ ousmane sise ñom ñep ci kilifa yi ndar yi la bok biñ ko teye ndar nak ndar amna fa wer ak fukki fan ya motali wéru safar wi ak danaka fan wéri fan ni gamu gi bam wéru gamu bam dess ñaari fan lool lepp señ touba ndar la ko nak ba fukki fan ak juroomé ci wéru gamu nak di 5 septembre lañ ko wo atté ko ci ndar atté ko nak ngir sanké ko nga xamne dañ ko andi ci tribunal ba señ mbacké bu so wax na ko ci sama tulab téré mbu am solo bobu nan dañ ko andi nan ko diko wax liñ deg ne moko def ya def nangam ne ko diko tuddol yo xamne borom xel mu mat sax duko def jomb nak waxuma la ko mel señ touba waye luñ ko wax rek da nan len andil len ki wax lolu bu ko defé deug dana feñ waye bobo ñom ak mandu taxolena jog la len taxajew rek moy genné señ touba atté ko gis nga né biir bobu fa la julé ñaar rakam yoy nga xamne ba fimne ni mom lañuy magal ci ndar lolou yit du xarbaax ci señ bi mom fu meusa duggu julli fa ñaar rakam yoy mu da julli bokku na ci karama yi nga xamne xew na ndar lu yeme la señ mudou mamoun ñak moko natali ne señ abdulhat moko ko natali ne touba buñ wax gaspar nga xamne gonala won bo wada andak bayam fekk jotaay ba ci biiru ba neena bobu señ touba bi dana ko dindil kala gi señ bi nangu woko dindi bam ko sonale mo ne ko dindil ko sa bop señ bi ne ko dindil ko sa bop bam ñewé ba tek loxom ci kala gi wet gum jëmele kala gi batima bepp jeng jëm wet goba ñu mujju baye ko kala gi mo tax ngeestu ba bi bokon nañ ci rapport yi ñu doon bind di ko xamal kañ koy bolal ci gabon ne ko lu ngeen mëna xaw kala gi mom na ngeen ko baye bu len ko lan ko den dal ko bi lolu wana na ne kon señ touba ta fek boba kala gi drapeau bu l'islam lay jëmmal ndax bobu señ touba mo yenu drapeau bi la yonante bi waxon ci badar ne sunu borom kurul bi buñu alko ken dut la jamu ci kaw suf taxaway bobu señ touba taxaw kero ndar bu ko touba bi nermelon rek l'islam nermelu rawati na fi ci rew mom la señ moussa kadi wax do kon kon ak dem gi walaf nasranu lolu moy leer bokku na ci karama yamu def ci ndar asiru bi bam ko bindé bam ko ci lako tambalé way ci bato bi lako agalé señ ahmadou ndjay mabé momu dako wan tambalé qasida gi bayru jekki wi wan ko neko nang ko tey damay liggéey dana dem dana dess dana la fi fekkat na la fekk ndar lolu nga xamné kéro bam ñëwé ba tukki ba del ci ndar wax na joyu metti alhaji amadou ndjay momu joyé nako ngir waxi señ touba jëju nako nonu ak yu bare yo xamné xewna ndar waye waxtu waangi dem fala tambale asma'u ahli badr fala ko señ touba tambale qasida gogou waye ca geej ge lako agalé gannaaw bi la joge ndar nak dem dakar na fali ghayrallahu fi dakar kul adhan li jarahu makar bepp lor buma pexe kat bi lalalon rek sunu borom musal na ma ca dakar subak al khamis la xeye ndar di ñaar fa nak juroom ñent ci wéru gamu al khamis duggu sahar ñewu dakar lu jitu jant bi sotuti la aksi fek da yenn record bam doye bay waja dog rek lako ndawul tubab bi ñew jël ci duggal ko ci neek bu metti bobu ngenti deg nga xamna xat ga tangoro kenn munu ko misal señ basiro ngi misal ci minan ne nit mustafa fanan mu metté ne pananum señ touba mom ci dakar kéro gis nga señ sambay amna natali bo xone ma nga nan bam duggé ci neeb ba tank bam ko tagué rab gam ko tek jam tank bi bam yinacc kilifa yi libu yi deggal nañ ko ndax né nañ buñ ko génné ci suba sété ko yobbu ci bato ba gis nañ na band nañu tank bi kon ciowna bobu fofu lako yonent bi fek ciowna bi metti na way mu koy ñaax diko soñu diko ne ko fatlikul sahabi biñu wax sayyiduna hamza khare uhud ab xet lañ ko jam ci biir bi bam genn kon lool mu koy fatlikou diko won ne ko di ngir diko soñu bu ko defé bam fa bam bu joggé ñoo ngi ziar wax señ mustafa jattaba ñi ngi tam nuyo nañ ko biñu tambalé bu ko defé bam joggé nak ci néba fanan mu metti mo bam xeyé aljuma don fan wéru fan ci wéru gamu da kamil ci lañ ko yobbu ci bato ba nak waye bato ba départ aljuma joju ci gaaw ba di ben fan ci wéru rakka ci gamu di ñaar fukk nak ben ci wéru septembre ci la Seigne Touba départ jugé ci bato ba nak départ ñu wuti gabon ma fanan mu metti momu ci lay waxe idha dhakartu dhalika almabita wa dhalika alamira wat tathbita tarat ila aljihad bil armah nafsi walakin dhabban almahi fumoko fateliko rek sama bakkan giirma ci ma jël ngannaay dal ci sen kaw wa yonent bi mo dox sama digeunte ak ñom kon matina kon bam duggé ci bato ba ci la waxi batay ci qasid ak ayyasa gi ñuy jangat allaman arrahmanu fis safina bi annani khadimu dil madina ci bir bato wala ma yalla xamalene may khadimu rasul dafena kuy jëm ci tol di liggéey buñ la waxé ne tol be nga jëm yaay jëwriñ je lolu ab soñu la kon soñu nañ ko lolu lañuy déggé ci bayir wo kon ci la xa gal gi départ mourid yu bare bare lu jitu bato bay départ fekk nañ ko ci bir bato bi amna ko xamna fekk nako fa neena ko xam da ko don labiré ne ko amna ko bes kuñ fal bo bindon ci mom xamal ko ne ko dañ la togn man nan la bayyi nga delu ci sa wa keur neena bam ma sonalé ma xamna da labir sonal ma bama nara def lolu ba jël khalima ga nara bind neena khitab wax ak man ci kaw neme atarfa wa hajataka li makhluqin mithlaka duni ndax da ngay jël sa aaju diko wax ko xamne yaak mom do ngay bindef leena yow to bayyi men borom mo wax ak mom lolu neena ma far dama jotté bind qasida go xamne da cey delo leppam ci yalla tanke ko wa fa yudu amri ila allah inna allah basir bil ibad kon lolu itam bagn ko dugale ci bato ba itam dagn ko beralon neegu bopam bo xamne lam beug def lepp ci ibadat man nako ca def waye dir bu gatt rek neena capitaine bato bi jot ndigal ñu genn ko ci couru bato bi fi ñepp nek rek ñi nga ñepp diko rombu dem ka ñew fofé la ko nagwa songé nagwa am nañu na xayna du pexé sax man na am jurguñ dugulon ci bato bi la ngir yobale ko gabon ngir soldat dafa nek diko dunte amna ñu ne man na doon pexé way lu mëna xew bam nekké ci cour bi lako bato bi lako nagwi song waye bam ko songé dañ nañ ko waxé rek dañu mel dafa melne dañ ko yëkëti mu naw tim ko wax nañ ne ci ndiarim doon nako natali bané ba fimné ni ma ngay naw kën ba téragul mom nako kon lolu xew na ci bir bato bi kon gal ga nak départ bisub gaw ima ko waxé légui ben fan ci wér rabon tani bokku na ci kemaane nga xamne dara gëna wo kemaane ci geejji moy julli gëm julli won ci geejji mag ñi degg ko ci mom natliko saxal ko señ modou kharibou sa ni mala wax ci la bok señ maoulay bi sa mom bind nako wa fil yam sallal asra yajri bi jildihi ma'al fulki yabdu raki'an khayr sajidi neena waxtu dañ leena joxon dañ leena khalatol na len ku melna mom na ngeen fexé ba muxtarum waxtu rek fat ko boko muxtar faté rek ñom lolu bakkar bu reey lay doon ci ñom bu ngeen ko bëgge manal dara fexé len ba lolu am ñu gis ne muxtarum takusané muxtarum gatt la bam jappé ñu ëndil koy galankor ba muñ ta julli ci waxtu bañ ko sonalé ba sonal ko nak la sané derbe ci geejgi néna lool rek lañ massa ñaan borom ci bir geejgi bu mi sané derba di yurub limu and ak ñom amul benn natt bo xamné ñaan na ci yalla dara da koy bayé ak bopam rek waye fofu nak ngir julli ñor gum ko ñor ñaan na boromam sanni bato bi fekk ci ko julli ci bir geej gi señ moulay neena takusan julli nako ci dar bi di daw and ak gal gi muy rukoo di sigi di sujud di sigi mune batay ci khasati mune barra anillahu lada kunakiri min kulli jalibin ila almanakiri kunakiri la bato ba jekka koste bam fa taxawé ben walaf bo xamné salum léna mo dugg ci bir bato bi néma wax señ touba né ko dama déggone ñu né ya nga ci bir bato bi jëm gabon motax man na dugg sé yar la néna ci salum bobu la déggé turu gabon ci la xamé fam jëm xolal gogu togn jogé na bakki bari pandar ba dakaru ba dugg ba konakir taxamul fum jëm waye amu ci soxla boko xamone du ci am soxla mom lam am soxla moy day jaamu ci borom day wëteli borom loolu mo yitem ci la ko waajene ko laaje sakko ab denk ci mom bokku na ci lam ko denk ala ulumun nafi'atu kulluha fi la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ali bi ali wa sahbihi salam allah nga xamne njariñ xam xam yi am njariñ yep ñi ngi ci ñaari badi la ilaha illa allah muhammadur rasulullah seigne touba dem ci khassé de gene ne adhaba anillahu fi garam basa qablu mubarizi wa anni khalbasa garam basa moy port cote d'ivoire la garam basa bu yagul rek yalla def na dem nafa garam basa gogou la gal ko bu joge konakiri fala coste seigne bi neena sono borom musal nako ci ko don yejji dem na ba gisatuko wax nañ bi bato bi jubé garam basa dafa am ko jog xames na turam nako jaar ci turam nako xana kiti diw nako sama mbokk sanga mola sanki ndax yow sa talibé ko def dañ la don jobé dila wax dila jay yaay li yaay la tambali di wax melna ko koy ñaawal né fam tambalé rek am lu tambalé yu xoo ci saxar gi ba kenn déggatut banim ak se garam basa fek fa la wara wacc mu wacc mum dem sunu borom mom lay waxat na kafanil mustahzi'in allah bi dur la ilaha illa allah kon bato ba départ yu garam basa dem fum jeuk terat dahana yar rahimu inda daumi lahu bima aghna anit tasawumi daumi moy bene gogu seigne touba neena bim jubé poro bene dafa jël bitelu miski bim yoron fonko laccolon dem bakoy beug touro khitab kaddu wax ak mom ne ko sanni ko ci geejgi neena wérante ko mo daal koy sanni ci geejgi lol lepp hikma la digënté ak borom neena bama waccé ci por bobu lu bare ci jullit duggu nañ ngir siarema kuma nuyu rek jox ngoma paquetu miski bobu ñuma sanni la won lolu amna lol lay juñju ci beyit wowo bam fa joggé nak la duggu gabon nak yassaral munala dali berweli man qadali maghaba an kulli wali lama don mebete ga yakar lepp sunu borom japp ndalal namako ca Libreville yalla bi nga xamne moma may lu ben walu yu amut lolou wax ci qasida gogo bam tagge ndagum li Libreville rek julli ñaar raka la jëk def nima ko waxe won legi ñu dat koy duggal ca quartier ga nak bolé ko fa ak ñom quartier ga mo waxtu wona ñom lañ koy bolel nga xamne seeni katchoro ñi def ak seen tuxya seen nan yep ci kanamam lañ koy def nena luma cey bëgg metti rek sama xal day dam ci ñaari malaaka raqiba gatit ñi nga xamne mbag ñi nga ci seen mbagge ñoom ñi luñu mëna muñ rek warna ko mëna muñ nena sama xel ci lool lay dam amna ca bis bo nena señ tuba ko natali bofum señ mudu kharibu sa natali nako ne señ tuba ko natali nena amna bi nekk ci bir fiñ ko tek ci neeg bu mag bi mbok ak ñoom seen soba yi lu ne fa lañ koy def nena agna ci loro bu may julli sax kawlal bi ma nekk ci lay noddu fi lay julle ndax fuma wacce re sama tank ci sobe la koy tek nena amna bis bo xam dama wacc ci souf di genn dal wi dag ma taxaw ndax buma ko summe ci sama tank ci sobe lay tege nena mu taxaw lu yag ba kenn ci soldat yi xamna moy ke ca genn nena seen ma xamne lolo ma taxaw mu dem wuteli ma boom gu mako tak ñew andil ma jox ma tak soko ma la dem lolu seigne touba daj na ko ci geejgi kon Libreville amna fa neena nak yagou fa muddatan ghayra tawila la wax ci jizaw shakur dir bu amna nañu lañu waxane du sori jurom ñent wer amna ko fa ci lañ ko gasalon yeer mom ngeen di deg Libreville won gas ko marmaral ko mu dugg ci tabbi ci bir ñu masale nga xamne señab lahad natal ñepp di ko deg nak ko na fek nako fa ko ko fek mu na bay nako baye boromum neena amul lumoy rek ku ne sax ñaari mbagam genné ko ne ko dama liggey neena mo gestu muy soxna bu sa ndayam ci soxna jaara kon soxna jaara ku japp ci liggey bi la pax momo la señ touba jundu ci qasida ga radama rabbi ma adu yafa hafar li darari wa sanani amman kafar lama lañ ma lalalon ci yerma sunu borom musal nama ci narun taajju hal yunji tarihu biha illa munji khalilillah min nar abdullah salim waynako ci fami waye kharbahi fofé ca Libreville lañ ko takkawon ca garab ga señ mustafa abdurrahman lo natali nako neena fek na fa ko xamne neena ko bañ nan ko bëgg gis ni ñi rayé serigne bi joggé senegal na ñew neena setané wonna ka ko natali mom fa démé bañ ko takké ca garab ga neena bañ ngir lor ko waye amu ñuma ñom ñepp ñu daara am lu leen daané muy soldari sunu borom yoy mom lay jinju wahabalil wahab fi thulatha ma yakhjirul asharata wath-thalatha muy fuk ak ñatt yoy ak sen capitaine bi ahlu badr feñon nañu feñ nañu fofu quartier gogu mu nekkon soldari dañu gennon di dem ci seen entraînement yañ da def nana ben bes ñu dem rek fekk ñu taxaw ci seeni fas war ci seeni fas seen kala yi di lang nga xamne ahlu badr lañ ñom ñepp ñu taxaw jaaxle lool ba ci taxaw bu beut set ñu dem nana ay fan lañ ci tek tuba bi woma seen chef ngir lolé mo gissone jaaxal nako nana dima gar nak nema yow da melne am nga ga yo xamne bo dugun ci mbir bo wutu ñu dimbali la ci dima wax lu mel non nana manit ma reer ko nako ñoo ñi nit lañ wala jinn lañ ñu wara don nana fofu la wax ji mu nopi waxatut lool lay wax ci wayo batay ci ayyasa li qad ahla badr al usuda man zahzaha al washiya wal hasuda yaqud li haythu akunu allah tabshir la ilaha illa allah ñu jël ko liber wil kon yobuma yomba saqa li ghayri allah fi ma yomba ma saa qalbiya wa a'la al jamba ma yomba digeunte mak capital bi liberal gën ko jëlé danaka man na juroom ñaat témir kilomètre mat nako dem fa lu jafélé ba fimné ni 2015 ci wattaayu magal gi comité bi da def dem ci dëkk yi demone nañ liberal man mi demone na ci bokko na ci délégation bi waye kéro dem nañ ci barab yépp dem nañ lambaréné dem nañ kable bi sa waye mayo mba mujjuñ fa mëna dem ndax jafé nga xamné délégation batay demul mayo mba kon ba fimné ni dem fa yombut kon lool lamay tékké rek moy boba nu mayo mba melone señ bi bañ ko fa yobbo itam non nañ ko def dañ ko duggal ci bir quartier bi rek mu and bolé ko touba bi juroomi at señ touba am nako mayo mba fala xabar yi dogé kenn xamatul ci mom dara ba demone nañ ba fessel xabarou señ touba jogé na fi na xamuñ ci mom dara ba la ca xew ca señ bi neena mujjina geje gis koy wax walaf dem ba ben bis mu gis ñaar ñuy xulo ño xamne seen walaf sax setut lool waye walaf lañuy wax waye walaf gi ñuy wax da fekk na man nam walaf ba sama xel demar senegal neena kenn ki nak fekk dañ doon xulo kenn ki da ko digoon lu ko joxul koko di xulo mom na ngir loola neena man nak bama degge lool daf ko xaal mom neena mu def ko xaal ngir li nga xamé ni nit du ko dig lu mu yaakar lamu yaakar lepp ci borom la ko yaakar nga xamné mom bam ko dige defu ci xelam ngir wakilu ci boromam chala bind qasidak ala innani uthni ala khayri mun'imi wala ashtaki lil khalqi min faqri an'umi chala waxi lahu ashtaki dhunfi wa faqri wa ghurbati wa arju ruju'i ajilan khayra mun'imi qasidagu bis ci karaw lako bind ngir dello yalla bopam doya dem gam nek fofak ñak gak tumu ranke ga mon lepp ci borom rek la koy jambar way dako jambar bindef bokuna ci ciowna yañ ko tek ci mandu mayomba xam ngeen ne dafa bari taw di tang di sedd ay matane fa yu mat yo xamne kenn mënu ko misal nga xamne ko amul dimbolul yalla bo fa duggé musiba am señ bi ben ciakar neegup ciakar rek la fa defar lol bopum difa nek nga xamne neeg bu xawa doy war tay itam dundu ba itam dafa metti won señ bi amutone lum jëfëndiko danaka ndax ñom duñ won ay baykat xeyti mbay dugub yek ceeb yi dawuñ ko bay ay lañ da lek rek xana xeyti meññat yi fa am ak reub xana lañuy reub diko lek te ñom duñ bayyi dara ndak ment ak luñ jot mën nañ ko lek ndax ay yeefer lañ señ bi sax ca lolo amna wéru koor wo xamne señ basiru and nako ci minan wéru koor wo xamne na ben xaal la yor bu dog joté ci lay sepp dog ci bu xëd joté ci lay xëd ngir sundal ben xaal anu bes mo jangalo seigne mahmoud fall ñaari qasida yi da ko jangalo ya khayra dayfin mu jang ko mu nopi mu ne ko jangal ya dal busharati mu jang be da ko talif ba wer way teru be ba wer wa jexe mu diko gungé wer wi bam nopi mu ne ko ñaari digënta ñaari yaayi de ya khayra dayfin ak ya dal busharati gisuma fi lu ci togg muy ñi muy weru ko ro bam jex lolu seigne touba daj nako ci giir nana neeg bi mu nekkon ciakar ba mu defal neeg bi xeti yeen la rek amut luko dara waruko te ci tu mel la salabe yon ci la ko def ay yon diko romb nana nit ñi diko romb gu deg beccik nana lay leg ñakoy romb lay leg yi amna ci mom da yeketti kaddu ba geena ñaaw diko tek ci daram bi waye lepp rek nana mu doli wuma ludul geena bëgg yalla mi nga xamne daf ne waye tasbiru wa tattaqu fa in dhalika min azmil umur nana geena bëgg yalla mom rek lama lolu doli ak yorante bi waxne ummati kal matar sama xeri daño melne taw nak ken nawet njal benum nawet ken du xam njaal ben nga mo gën wala mujj ga lolu kon mi ngi junjju mbirum fofu la nak ca gabon lepp nak mi ngi bind di jihad di bind amna kilifa gu mag wi wax nan touba bi fañu joomi moy fañ téréwul señ touba bind na xamuñu wona bind mi dara nga ci fek bind ma moy jihad jahadtu bil khat sinina wahdi man lam yakun muwahhid.

waye dama muju jéggel leen ngir yalla lakin afatu an jami'in nas li wajhi rabbin muhlikin khannas na ca nak di liggeyal yalla di jaamu yalla di liggeyal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñaara xéti liggey julli ko julli ci mom ak tag ko sallallahu alayhi wasallam moy qasairul bahriyya yi yim bind ci geejgi kenn xamul lu mu tollu amna ci wax neena beddu ca tagge ndax ay sir la digeunte mak borom bokku na ci li xew ma yom ba nga xamne motax munan ma sa aqal bi wa ala al janba boba dafa wuti ñenti bantam amul ko ko defal dara moko wuteli bopam goral ko bopam ñew samp ko bam kaare melne fuñ mel la jaka mo def ko jakam ci buntu quartier gi neena neena toba bi ñew samp ko sanni nako l'islam ken dako dundu fi da nga bëgg yaq sama soldari nañ ko ñu wax yel lisey nak ñew ne toba bi da ngay sampati panta bobu dafa nek di liggey mom nañ di xolok toba bi takusan batimis nan ko dang koy sampat toba bi nan ko duma ko sampat neena lolu mu def ko xal mom mu dem ci la bind qasida ga raditu anil mawla ji ngeen di deg ci la mbir mom xew xew bo jël ko señ toba binte raditu anil mawla ta'ala alladhi rabba fuadi wa aghnani wa akrim bihi rabba wax ca bir lahu tub salatan ma'a salamin bi alihi wa ashabihi waj'al bihi masjidi rahba ñaan sunu borom mu may ko jakka ju yaato neena fa lañ ko waxe ne ko nangu nañ sax ñaan nangu na ñaanam ko motax bi mu ñibise ba dem gannar ba ñew ci yeen jëlof ba ñew ndiarim ba joxe ndigal juma ndiarim ji ba mu ag neena yeli sey ma don xol ak tuba ba bis bobu dafa ñew ndiarim juma ja agge neena señ mat lamine bin ko ci irwa neena man mi le señ bi ne ma demal won ko juma ji ma dem won ko ko mu visiter fep kaw ak suuf biir biti ena bam delse señ bi ne ma num def ak sama lolé yow mi don xolo kéro ngir man nana monako subhanallah xéto wuñu monako lol la jiblu won ci saqa li ghayrillahu fi ma yumba ma sa qalbiya wa a'la al jamba lama naqari ci ma yumba sunu borom dakal namako tay yekatil nama walliya wallahi moy soror yi taxaw lolou sunu borom defal nako ko kon ma yumba la nek am fa juroomi at nak ba atum zal chas 1337 la fa joge di 1900 la joge mayam ba ñu yobbu ko lambarene lañ ko yobbu mom la nan lillahi qad wasaltu inda galwa wasanani amma yajru al balwa galwa xet la woné kon ma am lambarene motax tour wo la rendi tuddi la tuddi dekk ba waye moy lambarene neena fala agge ci borom nak ba seus rek ci borom ci galwa waye galwa dig mom yalla def na lambar ñum dem nañ fa sun yoro digënté mak libéral matna ñaat témir kilomètre ak juroom fuk momit sori na lool momit comme mayum ba rek dekk bu fat la bari taw bari nga xamné commune ki le map bawal gi ñu yobul fofa ak tumurang gam fa nekk won lool dimbalul yalla rek mo ci mëna dimbali comme néna bañ ko fa yobone ci ron garab lañ ko wacce ron garab ci lambaré né nga xamne mo def pexi bopam ba def fa mel mbar rek am neek lu melna neek bu ndaw ngir man fa denc ay terim man fa wet difa jam boroma bokku na ca la ca xew bagn ko la xew ma lambar ne bagn ko fa yobbo dagn ko don foglu di ko contrôler bu metti nga xam nang woon cyan defal ko dara amna ko xamne at napakat la won na ca wet ga fam neko ne bim nekkon seigne touba da dendo nak dex gi amna lu ko tuba yi warlon wer wonañu koy jox juroom fukki deureum 50 francs diko jox wer woné nga xamna sa buñ ko wax joxe nap kat bobu la koy joxat ben bis nak neena taw bu bari bu andak ngelaw ñew ci guddigi ba daanel sama mbar nap kat bobu nak gis ma yeureum ma xamna neew ñew ne ma te nga ñew ma yobul la ci kër nga ñaca pa tax wañ wa nek ca wañ ba mana ubil ko waña mu nefa fat fa ay téré ma ki galam mo do buñu xeye nak ñew ma defaral la sene bi neena bam ko defé ba tubab bi yegge lolou napakat ba jappale nako ci mbarma ñom dañ ko atti tej ko at ngir lolou mu defal señ tuba rek napakat bobu nga xamne lolou xewne lambre la lolou nak bañ napakat ba nekatu fa nak bañ ko teje nak lañ ko da jox juro 50 francs ñukoy dajale nak ñukoy dajale ba mat ay wer nak tubab bi nak diko andil jox ko kenn mu koy andil fekk ko mingi nur ci ay munajatam digante mak yalla sori lolou bam tal lo xam tuba bi ñew tek ci alal joju ne ko li ngay ñaan mi ngi nonu lool nak def xal señ tuba mu jël ko rek xalap ko ci jëb xañ ko xañ tuba bi cha la waxe bayit bu xana bayitul yatim la wenn bayit la di bëgg di bag ñak toy xep di ko wax nan yedi limu nen karimin

Nuru Daare ni Touba ci kanam muy mbolo mi nga xamne dañuy neggel Serigne Touba ci li nga xamne mom lañ xamone ak bëggam ci kaw suuf ne ko Cheikh Abdul Ahad Mbacke waxe ne señ bi ak bëggam ci kaw suuf bami nim liñ ci xam bokk na ci dañ ci jittal moy Touba Touba don lo xamne Serigne bi daf ko bëgg bëggin wo xamne da da wax ne amu ci sango ndax sun borom da ko ko tanal waye Touba yi daf ko tan ndax neena nit yalla yep dañ ko bëggoon ku ne am ci ak xër lol ta sun borom def bor bu manu mu ya laaj Touba kan nga tan ci gañ yi neena Touba tan na motax awma ci sago bëgg gogum mu bëggoon Touba kep ko gëssu dundu Serigne bi dim ko xam ci fa anam yu bari ci ay bindam Madnabul Fawzaini bind nako wax ci lu bare bare ci Touba wax ne boromam mako ar ci lepp lo xamne lu baxul la xam lepp lo xamne lu ñuy ragal la yoyu nak ay jundju la ci bir qasida ngi señ bi wax ci lu bare yu tektene bëgg gu ko bëgg waye dundam gi fess den lay tektene bëgg gu bëgg Touba mag ñiko jégué won na jaaw ané señ bi da boole won jalal ak jamal waye su jalal ji masana ñew sax bokku na ci li wacce xalam nga tuddu turu Touba bone buñuy liggé bu ñe melal ne kuy jëm Touba rek né da ngay dal li gis mu dal ni moñ ngir bëgg bu ko bëgg ñi dëkke won Touba buñ masana ñew ndiarëm señ Touba dafa xaton neexoto na gis waye ku jëgé Touba bokku nga ci ñukoy ñëk gis té buñ ko gisé day yag ak ñom ko bu masa gis nepp dëkk bi da na koy laaj ngir yitté wo gum ko yitté wo moy bëgg Touba ba ku massa gis nga jëngi Touba sax da ngay wax ne la ana sama dekk ba day laaj bay laaj ana garam ya ndax mag na yépp do ko da laaj ngir bëgg bi ko bëgg dëng wo mu ko bëgg nak téw suñu borom natto won ko ci nga xamné juroom ñaari at rek la fi dekk juroom ñaari at yoy bimu ko génné suñu borom génné ko ko ci anam gogé mu ko génné won ma yaatu ko sax batam te ngay wat ci dekk bi moy lu tiss moy limay juñ di wax na khusur ya khallat wal ahlu anni tafarqa ta bobu kërëm gi mu amon ci Touba buñ doon wax ci réew mi mënon nañu japp ne moy kër gi fi dakkon ngir anam giñ ko liggéey won waye mu genn ko fu mëna nek itam nam da ñaan rek moy sun borom delo waat ba Touba ak Daru Salam lo rek la da lo rew da ñaan Touba ci kanam kon ñaanuk Serigne Touba la ci sotal ay projet ci dekkam bi di Touba day melni nak mu ñun mouride yépp dañ ci wara bok kenn ku ne nak ak anam dañ cey bok te gisuma ci buntu yi ñi neggeel Serigne Touba buntu ba ci gëna matane Touba ci kanam ndax lañ cey def ci sa alal ngestal du ca mëna tambi te nepp luñ def ci dëkk bi sa ñak tambi na ca te Serigne Touba de da da wax ne lu waxuma ko ngir ndam waye ku def lu dul neggeel ma sank nga sa jëf dëgg dëgg neggeel Serigne Touba nak ñun laajatu ñu muy dem ci xare ñun laajatu ñu danaka suñu doole ndax neggeel doole danaka jaxna defé dess moy joxe saw ñak ta Serigne Touba da wax ne bu ngeen gisee ma di len laaj seeni alal ak seeni dom du ca gene dama bëgg alal ba dama bëgg dom waye day def ne nit fu alalam ak domam nek ak xolam du fa jog ta man ku sa xol dul jog ci mën do yaako kon buñu bëgge suñu xol baña jog ci Serigne Touba dañuy def ci Touba ci kanam ñukoy defaat ci Touba bu boba suñu xol dootu mëna jog ci Serigne Touba Touba ci kanam ku ci def sa alal ta sax ci saxal ko moy li jafé ñaar tay mi yi nga xamne mom lañuy laaj wëru jot bari nañu koy tambali way liñ ko saxal Serigne Touba daana wax ne shaytané bañu ko tambali ko agane lay bañ motax tambali lu bax yom na waye saxal ko mo jëf kuy saxal sa andi ci Touba ci kanam te Serigne Touba tax sa aaju dana faju te loolu ñaanu Serigne Touba Serigne Touba lim bëgg Touba bam ko ñaané borom mom loolu am waye sax bi nak ci nul la wara jaaré motax may wax ne mourid bu ne man nga nat sa bop ci Touba ci kanam ndax sa talibi degguna deug deug ndax sa bëgg Serigne Touba degguna deug deug liggéey bi man nga ci nat sa bop ndax Serigne bi lim ñaan amna ta ci mouride lay nango boko gisul ci sa bop doone ñaanu Serigne bi amul de waye da feñul ci yow ta ñak feñ ci yow moy da nga duggul ci bir ñaan ga kon kenn ku ne warna fi xewa dugg ci bir ñaanu Serigne Touba bi nga xamne dekk mi dana dem ba melne nako Serigne bi misnas mi ha bi jay khairi manabat lolu nak taxaway Touba ci kanam bi mo koy fumbel ndax Serigne bi bimu ñaané ap université da ñaan ko koy taxawé lol Cheikh Mamadou Muntakhala bimu ñaané juma da ñaan ñukoy taxawé lona moy njabotu Serigne Touba gi fi jaaroon waye dekk bi liñ ci ñaan day melni Touba ci kanam gi moy nangu ñaanu ndigalul Serigne Touba lol té lol ko xak gis doxi bi da na xamné
loolu rek la. Danaay faral di wax ne dëkk bi ku ne mën na ci am yéene doxal ko, waaye Touba ci kanam dañ ci am tawfiq. Tawfiq ji mooy Sëñ Touba mbiram la koy doxal ci xalaatam lay jóge, te Touba ci kanam ci xalaatu Sëñ Touba lay doxe. Passif laaj luñ mën ak def ko fuñ xam, loolu mooy yoonu Sëñ Touba. Sëñ bi daa wax ba mu dajale loo 25 ya ba noppi, dane li tax mu def ko mooy bëgg lépp lu ngeen soxlaati ngeen caare ko ci ne. Loolu nag mooy doxinu Touba ci kanam. Kon ñu ngi ci soññi suñu bopp, di ci soññi mboolem mouride yëpp, rawatina ndawi mouride nag, rawatina ndawi mouride, ndax nañ xam ne dëkk bii ji Touba lépp luñ fi lëggéeyal day mel ne ndaw ñi lañ koy lëggéeyal. Ndaw ñi nag kon nañ ko bàyyi xel, te Touba ci kanam dafa matale ci anam yépp. Amul benn anam boo xam ne bu ñuy lëggéeyal Sëñ Touba la te Touba ci kanam dàmbi wu. Kon ñu ngi ci soññi rawatina nag lëggéey bi nga xam ne moom lañ toll fi mu toll nii. Ndax ku ne xam na ne Cheikh Amadou Moundakha dafa ñëw songu lëggéey Sëñ Touba bi mu ñaanoon ci daara ji nga xam ne mooy benn ci naal yi desoon ci ni ko Sëñ Mbacke Bousso waxee woon. Bil Moustapha ni banal xuddusu madrasatan bi a yadawlul ada wal jaxdu wal kabadu. Liggéey boobu la Sëñ Moundakha ñëw mottaliko ba mu àgg fi mu àgg. Sëñ Touba sant ko ba neen lëggéey mooy jumaay Touba ji. Mu jëm ci liggéey boobu la des ci liggéeyu université ni mu teg ko ci loxob Touba ci kanam. Te bokk na ca rek yaatan mbedd ya paawaas ko defar ko assainissement bi itam ñu defar ko ba ndox mi am fu muy jaar ba nekkin wa mën a doon nekkin bu baax. Loola nag Serigne Habibu moom Cheikh Mamadou Fadel yéene mourid yépp dugg ca biir liggéey boobee. Koo xam ne tàmbali ba rawoon na la wujji waru laa raw. Sëñ bi wax ne bu jur du million mourid bu kenn ku ne joxee 7000 francs mooy junni ak ñeenti téeméer, bu boobaa li sëñ bi bëgg dana mën a am daal di koy jaayante. Cheikh Mamadou Moundakha itam fekk si ko ja génne alal yu bari def ko joxeel boppam, waaye joxewaaleel mourid yu bari. Loolu nag kenn ku ne ci noon ba nopp soññee ci moom Cheikh Mamadou Moundakha. Kon kenn ku ne ci noon rek war naa fexe ba ñàkkam dem ca, kenn ku ne war na ko mën. Te damay faral di wax ne ñun ñoo mënta ñàkk Sëñ Touba, waaye Sëñ Touba mën nañoo ñàkk. Ñun ñoo amul ku dul Sëñ Touba, waaye Sëñ Touba am na ñeneen ñu dul ñun. Kon nag gannaaw ñun amuñu lu dul Sëñ Touba. Li may faral di wax ne sëñ bi bu du woon dara bëgg ab sagam rek war nañoo jaral suñuy ñàkk ñu ko ci ñu koy jeexal ci moom. Léeg-léeg nga dégg ku ne la Touba ci kanam li ñuy laaj daa bari, waaye Touba ci kanam kenn laaju ci jëme ci sa bopp, dañuy laaj jëme ci Sëñ Touba. Te kenn ku ne na xool waxam xéewali Sëñ Touba yi daa bariwul ci moom wala déet. Sëñ bi moom ay xéewalam dëkkul ci noonu. Kon nun tamit suñuy haddi yi wurta nakk jëm fa moom. Te loolu la mag ñi daa def, dañ daa ñiy raasu jël seen lépp jëme ko ci mbëm sëñ bi. Moo tax lu fi taxaw rek loolu ko fi taxawal. Jamono naqari na, waaye daa am ku ma sañoo ci moom di jooy. Sëñ bi ne ko looy jooy mu ne ko sàq yee daa fagg, te dugg bi daaw ja jeex na, te dugg bi renit amamut. Sëñ bi ne ko xid ma man may sàq mu dul ngeenul fagg mukk. Waaw sëñ bi mooy sàq mu dul jeex mukk. Daana wax ne bàq ñaar la, bàq bi bàyyi ko ci asamaan si mën naa taw ba fépp tooy, waaye boo jiyee mu wetat ko mooy mu yàq ko. Daa ne bàq bi ci des nag mooy man lu waay ji ci man dana jebbi te du yàqu. Kon ku bëgg a ji sa alal ci Sëñ Touba def ko ci Touba ci kanam, dana jebbi njariñ ni nga jariñoo ko, te da nga ci am ngërëmal Sëñ Touba. Te ngërëmal Sëñ Touba mooy li ñuy jariñ tey alal. Wassalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

0: deug wote kay do na ngeum bokk calcul itam ngeum do na ngeum bokk legui nak ñu dañu lepp ci ben jumbu kay bu ndaw nga xamni tay telephone lañu jëndé waye nak bu telephone ke préré day calcul di wax montre di wax da heure de def yalla ngay def legui mëno né bolé montre bi mëno né mëna assal telephone bi moy montre bi mëno ko tudé montre kessé ndax lu montre kessé man yi né ci ci yépp da lay wat ci mom mi ngok motax lolou moy al ma arizal kan bo xam moy li mo mu jëm sa rek moy ko xam day yépp da lay wat ci lolou yakana lerna mo am nak wax bu reey ko lañ koy wax dañ wax né al alamu suratul haqiqati al insaniyya lolou nga moy aduna bi bëpp manam image la ci al haqiqati al insaniyya way sura bobu fofu la jëf jëmlé jëmru ci sura xam nga lu muy doxé moy forme nit ki wala jëmmi nit ki wala photo am wala image am wala bu say bi dédé sura bu doxé fi ñom liñ jur moy melo yi xam nga tay cheikh bu reuy boko defal fi xar ko bam xay bam def ay dogé nga tek ko ci kanam amna ci dog bo xamni sa bëtt bi képp day gënné am bo xamni sa nopi lay gënné am bo xamni sa takk bi lay gënné am bo xamni sa loxo bi lay gënné am bo xamni waye bo dajé waté cheikh bi da mu gënné sa lepp seen wax melo yépp dajé wat melo yépp dajé wat loolu lañ djublu wax moy tay ci misal malay yi dañ dund dañ yépp dañ def yëngu waye bu ñëwon ci nebat muy gantax bi dañ dund dañ di mag yi tam bo ñëwon ci malaika yi mom wadu ruhani ci ñom la ko dañ nit wax lañ ak sel la bo ñewon ci xel yi tam moy mëna xam mëna japp mëna am xam xam jëmbu ji jëm yi tam xam nga day am melo am quantité am lu tollu tollu way waye nak do ma dem mo ñu dañ leen moy day dund di mag di def nga xale yi la ci yina sey bëgg waye loolu tekku de ci misal xam nga ñu wax man tekku ne ki mo jurié wala lay féré bay ko wala la nekkon fi da indi fi leer ñi la ne ci yépp da nekkat fi loolu lañ bëgg wax ko ci lu gatt migo tay leleg ñu wax na ci misal ñu wax na sax la manam do mo adam moy ruhu aduna bi moy aduna bi mi ngi fi won way li yalla bëgg ci aduna bi do mo adam ko fi amal te ñi ko fi amal ka ci gëna mat gën ci ag ci dayo bo moy rasul sallallahu alaihi wasallam mo tax ñu ne kon moy waxu aduna bi ci misal bo duggal ci ab bibliothèque bo xamni te millions téré ko téré té kenn jëm kenn dugg fa diko lire xam nga kon la tax ñu koy ñu koy am sax bo xam nga amagut bu fa nit duggé nak jang ay dara ci ay téré xam ko ci xalam bu wëru la diko jëbé kon li taxon ñu defal bibliothèque am ñi dugg ci bibliothèque nak di jangat nak dégg ka ci gëna ëpp lu xam dañ ca japp mbir bi gën ko ca mëna jëf ko kay mom moy mom la yex moy rasul sallallahu alayhi wasallam fa mo li wax leer nam dét dégg kon aduna bi biko yalla sakke ki ci gëna xam ni aduna bi kat amna ko ko sak xam am ak yalla gi dana jëfëni ko ubudiyya gëna ag ci njobaxtalul jaamu yalla bi nga xamni mo tax sun borom sak lepp de nga ko kay moy rasul sallallahu alaihi wasallam de nga ndax fi la tay ki dugg ci bibliothèque ko nonu da nga ki moy ko bibliothèque da bu fe mu ton bu tay bi da na mo ko de ngay aduna bu sa ko do ma dem lepp ken ñi jaamu yalla lepp kon la taxon yalla sak ko da nga xamni kon am de nga kon mi ko kon yoy mo xom melane lu ci bari leer na faaw waaw ma ñew na ci ñaari nit xeyna ko wada jema dalale sax ndax lepp mom lu ci rat dina ko jema ni inshallah def ko ne ko tere mu saw ya inshallah taala ndax li ma ci dajale del ëpp ñu téwé xal nga té dama ko tejj waye li seen wax min adhihi khuliqat khalaiqul lahi ak min adhihi ruhima manam motax yalla bin lepp xam nga ñaar lañ wax minhu ak li ajlihi lolu itam boko degg degg bu materiel da lay jaxal ba day melni yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ma ngi jeglu waye day melni doon ak leer rek muy dag ci leer gi mu doon ab jant dag fi defé nga xal def fek ni demul non nak ni demul non xam nga deg nga mi ngi melni tay ci misal tay ni jangale top xam nga top ni jangale ni mom day jël rek jaxal mo mbir mel neex rek waye top ni jangale xam nga légui nak da ngay bolé nangam bu dé ci dox nangam lay tollu ci ay litre wala nangam tollu ci manam diw gi ni lay tollu dé nga xorom ci ni lay tollu nangam nga ko jaxé nangam nga ko toggu nangam mo koy bayyi mu dogal non nangam lool nak xam nga dañ koy bind ci kayit boko bind ci kayit nak li nga wara jënd lepp ak li wara nek tek di ngi ci waye nak amuko bo dé ngay ci marché ba jënd yépp ba dajé nak mbir atel waye fi lool ni ni won ci kayit waye amuko ci ci balare mané né kayit wo mo jur togg gi xam nga lool mané ko wax yaangi dé moy yëne tib sallallahu alayhi wasallam ginaaw sun borom dako sak té lèr dam ko saké lèr gogay mom la ci jëk sak ci ni gaay yi baax yi jappé ginaaw nak ci lèr gogay mu sak ci mbigeul be mané né kon lèr gogay mo dañu lepp lool ba dañu jundu alam ba nga xamné mané ba ñu jëm xam nga ñu al-haqqa muhammadiyya du jëm way maqam la ci misal man nga ko firé ki ji jëw yi mo xol lé rek jëw nga xam nga bo té xox bi wala doom bi doom tagal mo bi manam mu ne garab gaal bu xob yaay ko nang yépp do la ci gis waye boko jiyé né su dat bi genn garab bi genn maye bi genn cër yi lepp genn de nga waye lolu mu ro xol dat bi ba gis ko lolu amna yeneen misal yu bari yu ko mëna misal mi ngok amna ci misal do ma dama di ñew DNA nga xamni moy al madr brasier al hibd al nawawi nga xamni tay do ma dama di mo leen ni wara mel beut yeek xel meek wala bok nopp yeek lepp fu ci te seri bu ndaw leen wax mëna ko gis ñoom médecin yi lañ ko mëna xam sa ñoom ñoom nga xamni boko xol sa xeyna jumtu kay mo do ko yéene waye boko xolé do gis beut do gis nopp do gis nangam te yépp la ñu ci biir te bu neñu fu wara dem rek da tout nga gis mu tambalé meñ bu ne ba ag nak beut yi genn nopp yi genn da nga nen te lu ci ay ma'lumat la won manam information la won luñ bindon na ci misal ni wolé sax dañ wax luñ bind lañ wax lool lepp nak ma nga wol ci lolé waye gëdum do non yi la xaw mel moy bo gisé ñu la lepp ci mom la bayiko ci lèr gogé la bayiko lèr bi nga xamné min nuri yi kullu nuri lèr gogé nga xamné ci la ko yalla sak ñepp ko sak ginaaw way tam mu sak ci lepp lool mo tax ñu wax waye di ñu di man ci jëmum dañ dag ay mbir dañ mo mu do ay garab ak wala yasu billahi ta'ala le do mo ay mbir dañ ko misal lèr ñepp ci adam lañ bayiko mi ngok batay yeenante bi tam al haqq al muhammadiyya kon moy wasita moy jaar way motax ñen ñi ko al hijab al akhar mom yeenante sallallahu alaihi wasallam man leer ga bay ko ci sun borom moko meuna def mi meuna tay quran yi dara ma ngol tas bo xali bo ci dugale sa djibtu kay da koy nak fa wala ni muhawwil kahra bay mo adapteur bo xamni moy chef quran bi jox la li nga soxla ko ngay mo rasul sallallahu alaihi wasallam rasul sallallahu alaihi wasallam ko mo leer nam def li mo ko mo leer nam def gay señ ibrahima ngeen ko bax ba am li ñep man na jallalem den mi ko lolu moy wasita fi ne tay li ñu yar bi jugge ci jall bi bu ñewon jaar ci planète bi yow man na rombu wer bi nga gis couleur bu xonku gis couleur bu ñuul gis couleur bu wert gis couleur bu bare bare te yoy bu ko ton ne ko ton ci leer nga xam waye ginaaw bi jaaré ci kee da fi na légui bo dogé ci bi da nga né fénen tar bi dé nga moy léral bëre bi waye bo né jant ba koy léral djumo bo né téñam jant bi tam djumo té lér li nga gis muy bay ko ci jant bi da bokku tal jëmi jant ba fé bokku ñu dal lool nak mo al mo al sayyid amutu mi fuudi dé nga nurillahi ko señ bi waxé fayd moy loolu ci misal taw bi muy taw day taw jugge ci asaman ci wacc ci souf de nga dem ci benn beureup bu xoot dajé fa ñu tuddé ko ak dex gogou fi ne ma lañ ca gëlé ay téw de nga duggal ko ci dëkk bëpp fenn fu leen dox di fa soti bo né rebina bi moma jox ndox ju mo xam nga waye bo né itam té dex da ma jox ndox ju mo xam nga bo ne asaman ci ma jox ndox du mo ta asaman ci joxu ndox bi bo ne yalla ma jox ndox itam bi moy leul sax antum tazra'una am nahnu zari'una yalla su bon la wax yene bay wala may bay xam nga bo ne bay kat bi mo bay li ndax da nga ko kale bo ne yalla bay itam du mo xam nga ndax yalla mo ci sani lepp way lu ne am na jaar way deng motax yonte bi nak moy barsakhia moy intermédiaire bi nga xamné ci lepp di jaar doga ci ruham nak motax ni waxu ñu nak jëmbé aduna ji ak jëmbé ju barré ni ruh ga motax ñu wax barsakh lu yomb misal ci misal bu nit déggul waf déggul arab ci misal sey modou wi yow nga yow way li wax ci yow arab nga dima tekkil waf xam nga non ci yow la jaar limay dégg ci yow la jaar way teggu ne yow yaay waji xam na ta do man itam manam man ni ko jox mel mi ngay jox ni bokk rek man ke lay jox ni bokk rek mbir bi da jaar ci yow rek moy interprète xam nga non demé tay li ñu wax tefesu geej du geej bi du jéem ci né suuf ci dënd ak tefesu bi loolu lay tuddé tefesu non waye tefesu moy fi geej gi taxaliko ak yéré nga xam du geej waye du ñu suuf yam may fi mi yam lool nak fofu lool kon mel na lay bu re yoonte bi tam digam ak yoonte yi xam nga yoonte yi señ bi wax na ko légue lepp li def lepp day wax na ci yoonte bi lañ ko réfé lool tam man na ko léral ci lér bu gatt moy djublu won ci né de nga sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam manam xam nga yoonte yi sax seen bu yeenent ci yoonte bi la jaar lér bu yeenente gi ci mom la jaar ak manam ci yoonte bi lepp jaar xam nga lolou duñ ko waxe mais yoonte yi am dañu wax sax mom moy seen kee mo dañ fi yabam yi dem na waay lolou djublu ci li ci djublu moy yoonte yi kenn ko da am lo am am lu reul gëna la yépp ci yow ci ndaje ci mom nak nga xam ne yépp dajé ci mom mel yoy yépp dajé ci mom ko moy rasul sallallahu alayhi wasallam waye do nek jitu ko dara yoonte yi de nga ci seen mbir de nga moy couleur yi leer yi bu ñëwé couleur yi ñëw lepp ma nga won ci leer da jaar ci fenêtre rek way tékkul né dégg nga man fenêtre bi moy couleur yi wala moy jëm yi ñu ngok kon loolu mo mel moy li ci bon solo ci misal légui nak yow man ngay jëlé ci yoonte bi té do yegg na yaa jëlé ci mom xamna kenn ku ne am nga bayyi bu wax wax ni man ngay jëlé ci mom te doy ne yaay jëlé ci mom loolu mom yakana lu leer la misal bi waxon ci ndox mi rek yow fi ne man nga ne ma ngi jëlé ci rebe waye ndox mi fofu jëlé ni xamu fu mu doon xamo tel bi da wala bari wala bu mu doon ci rew te rebe ne man ngay am mbir diko jëfëndiko ay xewal te xamu fu mbayé ko fu ko yalla jaarale ci yalla bayyi ko waye fu ko jaarale mom ak ci yow deng nga melok ayakana minhu ak li ajlihi wa fa wala ila dede moy dañ wax ni aduna bi ci mom lañ ko bindé waye lolu wax liñ ci djublu deug deug moy mo jëk fe ginaaw bi leer gi tam sun borom ci la sakke li ci lepp ma leer bi dug ci sun borom nak gëna fo gogo moy mo jëk fe ci mo jëk yam ci yoonte bi bi manam ni mëna tay buñ nekkon fi am bir mu jogé fa dañu sanni ko ñew kam jëk yam ko ko la jaar ci mom la do ko genn ci mom la jaar jaar bu dé sa lu xam da jéggi jëm xam nga né wala wax téki wul né mom mo jox gañi waye da jaar ci na lér bi ci misal motax ci misal gat gi ñu ko xam rek gañca gi ak li nga xam moy jiwu gi man nga né jiwu gi ci la garab bi jëlé xam nga wërna waye meññatu garab gi tam motax garab gi jëlé garab bi dara tan la ñu man ci am dal mo go xam day koy jëfëndiko mu mel la tan la wara mel am solo loolu motax garab gi jëlé xam nga loolu moy li ajli yi ak mbir deug nga motax mbir mëna nek asna ci manam ci mom la mbir yi bayiko waye motax mbir me jogi tam la lepp gënal xox tal la ma tanu ni motax dara bi am waye ci deug deug tanu ñu taxu de señ bi day am sawba wa yalla da xam la batay tam li doy dara bi moy li ajli di tax ñu koy doye mom garab bi dañ koy doye moy lan moy mu am meñet ni man ko jëfëliko loolu itam batay ci xox be la bayiko batay sen xox bi moy mbir bi ñaar yëpp dañu dajé ci mom motax ko lool nak bu re ci yoonte bi wut nak ngir ni misal wad na tax na
1: waye yonent bi lim djublu moy ci misal sunu borom li tax mu sak jam ni moy ñu xam ko gëm ko diko jam deeng ci anam lu gëna maté ndax jamu gi la wuté ki dara jamu fu ke jamu ñaan fu ki jamu téle ki gëna sélal sélal sélal nam yëm ci téwër ki yé sélal nam yëm ci djunni ke ay mbirëm ki gëna sélal nak nga xamné yépp mélé yoy ci mom la gëna maté koku moy rasul sallallahu alayhi wasallam légi nak motax ñu wax né motax ñu sakk jam ñu ndax li tax ñu sakk jam ñu moko gëna matal tay fi né man nga né daara ji kat xam nga daara dañ ay dund am ay fenêtre am ay togu way am mbar am lu ñu am lu ne ci bir daara ji waye bo né bu du won ak am jangalé kenn tax daara ji kon li tax ñu tax daara ji moy jang mi xam nga ki fi gëna mëna jëmmal nak jang momi ak li fi def ko kene mom da naka motax ñu tax daara ji xam nga koku moy rasul sallallahu alaihi wasallam problème la ni ko ngir du non rek la lool rek danaka moy mom yakarna mo opon solo nak ci dima bëggona wax yaw ya mi ngok ko yakarna dan mom mi ngok ko am topé dana xawale ci mo sobe ci dima dama dima li xawal dima li jappale xawal len kon lool moy gattal gi ndax itam tarxis yu bari nak fofu di amé sufyan yu bari fofu di dawé ndax di ma taxam bu wër moy yalla mom kep moy yalla nguuram gi bokko kenn leppit moko sak leppit ci mom lay bayiko waye aduna bi ak aduna yep nang ko teurele da ko teurel ci ay sa sabab mbir mo ni am na sabab yi itam am na sabab yi ñu del wat ba ci sabab bu jëk bi nga xamne moy sabab yi lolu moy katalu lolu melene mudal na yalla defal tawfiq ci guddigi ñu dajje ci ngeureum lu serigne bi dajje ci beggum serigne bi li fi def lepp itam donc yene ku bax ka cheikh mou bamba diko ko jappale ci lam na def ci bisu yonte bi sallallahu alaihi wasallam di ñaan sun borom mu beggal ak ci beggum mu yes tax dajje ci tuwa kon man na taxo fofu xewal yi am na nu def nu xewlu ñepp nu xewlu man nga indi tabali wala ki xewal mi am mom ma ti ko ma sedele legi nak buñ noppé nak buñ xewlu ba noppé nak ci petit ma day dem agré ko ku neex nga tok fi jang bu noppé man na dem ci ba dal man dem beeti ci yaako do ko dugul ci baax ba petit ma nak bo nek ci imam class gaay cheikh waye ak so seen mam balam lu moko toñ waye cheikh class yi dañ leen di fital yo xam ñom mom mu bootu do xam loy jàng mu tax nak gaay bo lay ñëw fital mu ci sunu adala bokk adala la adala bokk waye nak gaay ñu ko def li mo fital yi ñoo ko bu fital ay keur la xana mom ñu fital mom bu am fital yo xam ñom dara dem di fetti waye ak mu doy tamel ki bi rek ndax gaay fital ñor mom mo tax nak da ngay dug ci bir bas bi man bo wala di mo dewe mo bo xum tay da ma de way bo dewe ci bir bas bi lay dug bas mo dugue won fitali da la sori yu nga waye nak borom daral mo tax nak la rek borom daral mo dal jambar te beggono jambar itam buñ jange ba ag ci feñ ngi yonte ci sallallahu alayhi wasallam fofu mo ki jup ngir magal yoon sax lolu ci ma borom xom yeb ñoo ci anam bazal ji xam nga mawli ni ko def bari jamfar bazal ji def nako waye nit yu bax ñepp def nañ ibnu hajar al haythami ak neer kenen ñoom ñepp def nañ waye fi yeenté bi feñ nak fofé mom fa la ñepp yu jogé taxaw fi nak day lay ñuy fété ñu def ko mu fekk non tax ñu wax man jup taxaw ma nga ñu tek salam sax lo cheikh al bouti bi rek bouti mu jibi rek bi sañ wax né baye manam da ko nong won ba nga xamne mom layal da ko ko wax ci ay wax yu am solo waxu ban ci ben ci tere bi loolu la magi yaare ko ñu xey ba lay ñun te baangi xey fa ñi xey ko ñu tutaw ngir magal xey ñu yëne bi sallallahu alayhi wasallam loolu am solo la lay la buñ ko yagge def te leer ñu day mujj nak gaay yi leer ci ñoo day day xey di pakkar ñi ak xam lu tax ñu wax ni ko na ngi djiglu baakha baakha yalla yalla def len ngeen
2: Serigne Abibou ñu ngi lay nuyu ci turu Serigne Mamour Anta Sali yak kilifa yi nga andal ñep di len dalal bu baakha baax itam ci liggey bi nga xane mom nga fi andi ca fekkon ko ci muy am xeyam de ngontam ndax mom ko nga xam xamna ci liggey Serigne Touba rek ci lay xey ci lay gontu soxla wul len lul lool kon bo doone leppam am fi ciir bu ne ñu jox la fi ciir bobu nga ñew ci mom ñene mi nga lay dalal bu baax ci diko fasiyene and ak yow cey dalal itam ñi nga andal ñep nga xamne yoonu yoonu mu bege la ndax melne ne mom lañ koy xeyal de ko gontal ndax sey mon toxa lepp lu mu ne mok la mu nek len rek la ñom ñaar duñ ñom duñ ñaar kenn lañ te lepp lu sey mon toxa nek ma nga ci lay xey ci lay gontu kon digal li mi ngi ci and ak yeen bu baax di tambale ci turu Serigne Cheikh Mahamadan mi nga xane mom la jox kaddu keur gi Serigne Aladji ak rakam ñep ak njabotu keur Serigne Massamba di len xamal ne liggey bi Serigne Muntaha joxe wa mi ngi ci joxe ndigal lo xamne ni lepp lu way man nako ci def neena talibe bu man te bok ci keur Serigne Massamba mi ngi ñaan million yi nit yo yi nga xane mom lañ ci wo njabotu Serigne Massamba gi bu len ci kenn jitu neena mi ngi koy dalal nak ci kilifa yi ak ci talibe yep neena mi ngi koy wax ci njabotu Serigne Massamba ci domi ak sedi ak jigen ak gor ak talibe bu meuna don ci bok Serigne Massamba jox na len digal ci manam lo ci man nang ko ci def fexé ba buñ ci kenn man neena nak lolu mom moy digal li nga xane joxe nako ci serigne bi nak soñe na soñe bopam ndax joxe na ñaari témèr nit ak juroom ñatt fuk ak juroom ben lool nak man mi xam sax ay kiyam bëgg na mom lu muy def sax kenn du ko yëg ndax bim koy joxe dana won bu ko kenn gis day wo señ ba ci birum ne mu jox ko ko waye nak mbir mu melni bo gisé ñukoy waxe soñé bi da cey bax ndax ku sa kilifa def lu melni yow mi dib talib war nga xamne kon serigne bi won na la yoon ci nga wara gor gor lu ci loola serigne bi joxe na ñaari témèr nit ak juroom ñatt fuk ak juroom ben ci ndigalu serigne touba li di soñu talib bu ne itam lo ca man sa kemtulay katan nga def ko ci waaw mo 7000 manam kenn ne talibé bok ci Serigne Massamba no ci mané rek nang ko ci défé ba buñ ci mujjé ginnaw nañ bok ñu ci daan jito ci ndigali Serigne Massamba kon lool rek mo doon wax ji wa salaam wa fil
3: kulli man bi aqad sakana wal ladhi la li khair al rakina
4: ligéy bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayanté
5: Serigne Amdi Khadifal Khalifa Mam Cheikh Ibrahima Fall joxna Touba ci kanam 10 million ngir lan jëfé ndigal li Serigne Muntaha Mbacké jox Touba ci kanam ci ligéy bu am solo bi nga xamné mom la leen di ligéylo ci université bi ñu xayma ko ci juroom ñaari milliards ñu né buñu amé million gu mbirit bu kenn ku nekk joxé jooni ak ñenti témèr day daldi doon juroom ñaari milliards ñu defal Serigne bi limu bëgg ci université bi Serigne Amdi Khadifal Khalifa Mam Cheikh Ibrahima Fall joxé 10 million ngir jëfé ndigal lu boko xayma muy jooni nit ak ñenti témèr ak ñaar fukk juroom ñatt ba dess wéccu juroom ñetti témèr mbokk ndax kat Serigne Amdi Khadifal néna bép ndigal bu jëm ci Serigne Touba njabotu Mam Cheikh Ibrahima Fall ñoko wara def kanzul kitab ci université bi Serigne Amdi Khadifal miru université bi Serigne Amdi Khadifal ara jacca mbacké jël ñetti témèr ndongo ak ñaar fukk juroom ñet Serigne Amdi Khadifal mu yëkëti 10 millions jëfé ndigalal Serigne Muntaha Mbacké ci Touba ci kanam Serigne Muntaha néna képp ku Serigne Touba nekk ci soxol joxel jooni ak ñetti témèr
6: Touba ci kanam ba li tofa jure rek jofa jure rek mo len may li ay ñu yobut ay nit ñu ko xam ñu ko do xalaat rek ñu sorti lool yomul ay leena jitu señ bi da leena jitu ngeen am tawfiq mu la gelal len
7: amna ci ñun ci rew mi
8: amna ci ñun ci rew mi
7: bo len woyé
8: bo len woyé
7: ku yaakar Serigne Touba lañu wéyo santam
8: ku yaakar Serigne Touba lañu wéyo santam
7: waye suñu dagge Touba ci kan nak
8: waye suñu dagge Touba ci karam nak
7: balen
8: ko dagati
7: ndax do xamewul gatch
8: ñom ndax da no xamewul gatch ñom
7: fekk na ci gatch lañ tok
8: fekk na ci gatch lañ tok
7: tedd ci
8: tedd ci
7: taxaw ci
8: taxaw ci
7: sol gatché
8: sol gatché
7: du ko xamul
8: dañ ko xamewu rek
7: mourid bon amul
8: mourid bu bon nak amut
7: mourid day xamadi
8: am mourid day xamadi
7: waye mourid bon amul
8: waye mourid mom bon amut
7: lolou du ak bon
8: lolou du ak bon
7: cheikh mourid la
8: cheikh mourid la
7: lolou xamadi la
8: lolou xamadi la
7: waye ya gëna xam du bon de
8: waye ya gëna xam ni du bon
7: man
8: nak
7: mourid to xamni
8: mourid to xamnañ ni
7: xam lutax man yeket sama cadeau
8: xam nga lutax mo man yeket sama cadeau
7: wéru ñaati Cheikh Amar
8: Cheikh Amar wéru né ñaar témèr
7: xam nga lolu ëpp na gacc ci man
8: xam nga lolu mom ëpp na gacc ci man
7: lolu
8: lolu
7: la go xol la day am lo leen am lu dal mourid bi lo xé
8: day am lu dal mourid bi lo xamni
7: xol bu laggi la
8: xol bu laggi la
7: way xam lu xama
8: xam nga
7: bis
8: bu ma xé
7: a dawal kat fi mor ndjay
8: a dawal kat señ mor ndjay
7: ba dag na xam légi par ñaari ke lay dag
8: légui nak par ñaari ke lay dag
7: wéru len wax
8: bis wéru len wax
7: man gatchel na sax bis bi
8: mom gatchel na sax bis bi
7: waxuma ak wéru
8: waxuma ak wéru
7: bis bu ma dag ñaari ke
8: bis bu ne ma meuna dag ñaari ke
7: liko waral moy
8: dama
7: bari luma jombu
8: dama bari nak luma jombu
7: ñima
8: andal
7: ku xey ku ne
8: ku xey ku ne
7: wut luma jox
8: wut luma jox
7: seigne touba do jombu
8: te seigne touba nak ñot motax jox mako
7: maynek ba werde
8: maynek ba werde
7: ma fajj ñaar témi dem
8: jox ma fajj ñaar témi dem joxé ko
7: ñu ni ma amo gatché
8: ñu ni ma amo gatché
7: ñu sama gatché la xamu
8: ñoñu sama gatché lañ xamut
7: xamé won gatché dé
8: xamé won gatché
7: ki am jom
8: ki am jom mom
7: woni ha doli jom
8: su ko nexé nak doli jom ndax bok na ci jom mourid
7: liñ teural ci touba
8: liñu teural ci touba
7: nga fexé ba
8: nga fexé ba
7: lu tolni tarafatul hayn dula jaraw
8: lu tolni tarafatul hayn dula jaraw
7: wenn werdu la raw
8: wenn werdu la raw
7: lolou
8: lolou
7: as ñom la
8: as ñom la
7: ndedu ñom deug deug
8: sax ndedu ñom deug deug sax nak
7: waye gina def nga def ndax gina def nga
8: waye gina def nga nak
7: la ñeppi def
8: la ñeppi def
7: lu neew neew am nga ci ñom
8: lu neew neew nak am nga ci ñom
7: waye deug deug ñom ja nak
8: waye deug deug ñom ja nak
7: ndax fuk fan ñaar témer bok
8: ndax fukki fan ñaar témer bok
7: mo lolou bari as gatché la di
8: batay lolou nak as gatché la
7: ñaar fukki nak
8: ñaar fukki fani
7: ñaar témer
8: ñaar témer
7: ndam la dal ko man moy
8: ndam ni dal ko man moy
7: ki xamne wet gi ma fete la fete man
8: ki xamne wet gi ma fete man la fete
7: bis
8: bu ne
7: mu genn adi touba
8: mu genn ab lim joxe ko
7: mu genn adi touba
8: mu genn adi touba
7: ci kanam
8: ci kanam
7: ñay bis bu ne bok
8: nga xamne bis bu ne bok
7: ya da neew jom ni ki wax
8: ginnaw da
7: neew
8: jom
7: ni ki jot li kaddu
8: ni ki jot li kaddu
7: bu xey joxe ñaar témèr
8: bu xey joxe ñaar témèr bok
7: la jé mu jox wa kërëm
8: la jé res nak mu jox wa kërëm
7: way jox wa kër jooni
8: way jox wa kër jooni
7: bamay fanéré wér
8: bamay fanwéri
7: fan nga jox serigne touba ñaar témèr
8: nga jox serigne touba ñaar témèr
7: ci dëkk bi
8: ci dëkk bi
7: ni amna luma jomb
8: ni amna lumay jomb
7: sallaw da nga xamewul
8: sallaw da nga xamewul
7: way jombo dara
8: way jombo dara
7: nan fa wat
8: nan fa wat
7: ci touba ci kanam
8: ci touba ci kanam
7: mu dess nak
8: mu dess nak
7: million bi nga xamni
8: million bi nga xamni
7: mom nu bañ la ci limalé
8: nu bañ la ci limalé
7: bañ tuddu mourid gën
8: baña tuddu nak mourid moko gën
7: bu ne million ngi mourid yo xamni
8: million ngi mourid yo xamni
7: daalé serigne touba ñi yagalé
8: daalé serigne touba ji ñi égalé
7: lañu yagalé
8: lañu égalé
7: kenn ku ñu ñent témèr
8: kenn ku ne jooni ak ñent témèr
7: xam nga fan ko doon waxé
8: xam nga fan ko doon waxé
7: bayiwun dara
8: bayiwun dara
7: ndax nan bëgg égalé daalé serigne touba ji
8: ndax nan bëgg égalé daalé serigne touba ji
7: muy lañ ci sëss touba ci kanam
8: muy lañ ci sëss touba ci kanam
7: koku mom ku yaakar serigne touba rek
8: koku mom ku yaakar serigne touba rek
7: kenn tabal lu ci
8: kenn tabal lu ci
7: ya ci
8: tabal sa bop
7: ci turu jëwri kër gi
8: kon ci turu jëwri nu kër gi
7: turu cheikh amadou farel wi
8: turando cheikh amadou farel wi
7: mangi soñal kilifa yépp
8: mangi soñ kilifa yépp
7: yeen wa mbar mi nak
8: yeen wa mbar mi nak
7: yeen xam ngeen seen bop
8: yeen xam ngeen nak seen bop
7: ginaaw yeen tew nekkal fi ñepp
8: ginaaw yeen tew nak te nekkal fi ñepp
7: jarna sax
8: jarna sax
7: ba di yelane ay fan
8: di yelwane ay fan
7: ba ñu joxe di jël
8: ba ñu joxe ti jël
7: fexé bok ci yar yi rek
8: fexé ba bok ci yar yi rek
7: lay agalé kën sul kitab
8: lay agalé kën sul kitab
7: lay defé touba ci kanam
8: lañuy defar nak touba ci kanam
7: wéru nak mom
8: wéru nak mom
7: neexalatuñ ci kenn
8: neexalatuñ ci kenn
7: mom jarna ku ne di soñu morom
8: jarna ku ne di soñu sa morom
7: ku ne di sa soñu morom
8: ku ne di sa soñu morom
7: wéru dété
8: bu wéru dété
7: nga sa ci mom señ kab mbuj
8: nga sa ci mom señ kab mbuj
7: nga laaj ko ba xam niko
8: nga laaj ko ba xam niko
7: ndax joxe nga wéré
8: ndax joxe nga wéré
7: xam nga ñaan ñak na jom
8: mu ne ginaaw ñak na jom
7: ñak na jombu
8: ñak na jombu
7: bandiko fatli wéré
8: bandiko fatli wéré
9: mu faté touba
10: fat kërëm
9: lolou mom doyna gatché mourid
10: waye ganno la ko fatali nak
9: waye ginaaw ñong la koy fatali nak
10: ngir faté goko faté
9: nan ci ñëmé nak
10: ñukoy fatali
9: nañ koy fatali
10: ka fekkewon badar
9: té mom badar
10: da bind seeni tour liggéey serigne touba bi nak ñu jaar ko ci cheikh fall
9: ku nek lanke don xam ngoko
10: ku fexé ba bokku ci
9: budé junni ak ci kanam
10: faaw nak sa tour nga fa
9: kon nan fexé bokku ci
10: mbar bi sax dañ na
9: sama borom bolé waaw fall fas nan ko yéne dé
10: mbar bi xana dañé
9: waaw fas nan ko yéne dé fall no ngi sante nak seen cadeau yi
10: ndax
9: waxal nañ suñu kilifa yépp ndax do no waxal suñu kilifa
10: te
9: suñu kilifa mom
10: kilifa yi fa waxal
9: kilifa am gune nak
10: bëgn ci waxam
9: begna ci ay waxam kilifam gune rek
10: waxan ya ko xana kudul kilifam
9: ko xamne ya ko yilif xana kudul kilifam
10: kudul kilifam kune
9: begena ay waxam
10: kon wax jangi
9: non
11: liguey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fiñi fayé facture gis fa touba ci kanam nga duggal sa jaayante.

na waye lol boko deglo lern nañ kon ay deg ay ay deg deg deg woor way gannaaw señ bi mo wax ne suñu borom dafa jël ngeeramam neub ko ci ndigalam kon nañ jëfé ndigal suñu borom meram mo neub ko ci bir ay terem kon ku baña gis morom meram suñu borom nga moytu ay terem mbotam nak dafa neub ci koko sop ci ay jaamam ta koko moy Serigne Touba kon nak bakkar yoy ñu wax yépp nga xamné da mëna waral nit ki joggé ci mëna joggé ci jaamu légui dal di dugg ci natt bo xamanteni ni day metti lool ta ku nekk xamna né waxtu fami yéxé rek moy bo nekk ci metti wa fi nekk ne ci jaamu waxtu day gaaw ci mom lool du yegg dara day tok rek né ah way magal gi mom bimu ñëwé yagu del ci wat na waye bu fekkon ni ci ay metti metti danaka benn bis bi rek day yag ci mom lool sax suñu mbokk bu soobé rek buñu woré bala jant sax dañuy yakamti lool ni bis bi dafa gudd nga xamné kon ku ne ci nattu mbugal wala nga ne ci metti ak day yeex ci yow gaway bobu nak malay wone ni yang ci jamm ta suñu borom mom du taggo ni nit ki ne ci jamm mu neexé ci mom non rek non lay xey xey nak ne ko sofan jeexna ndax ad yu nit am rek nit am nako faatu as bo gis rek nit am nako faatu liko tambale ben ba temere as bu ci nek rek am nako ci faatu kon nak ak dund mom ajul ci ak mak ajul ci ndaw ajul ci ben app ajul ci dara ajul ci sabab lu ajul ci dara sabab lu gi mom inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim nit ki warna jëm waye nak du tax du teemu wakilu ci yalla gem yalla bu wërëwël waye nak kon ñu gor gor lu bu baax ta xamne suñu borom fu ko neex rek mu ne diiw kat nañ mako jëlali na wacc liggéey dañ ne diiw mom ab liggéey matna nit itam man na ne nek man na japp ne julit la fekk mom wéddina bu yagg fekk wéddina ndax bo démé ba lepp lu ex ci sa kaw do ci xalaat yalla waye yaangi ci xalaat sa pexey bop wala nga xalaat ni nitala ko tek wala nga defene man nga pexey wala nga defene yow man nga am dara lo xamne jogew ci yalla bobu sa ngam dess na wala ngay ko xamne sax sa ngam dang koy moderniser ko xamne gem nga yalla waye bo demone ci ndaje mo xamne ay tubaab kesse fa nek da ngay akolat jigen ñe da nga leen di jox loxo ngir complexe go am koku tam xam nga sa ngam def na ndax kon day mel ñi nga mbolo ma nga dajal ñom nga gëna gëm bo ñewon ci sal bi rek ñu tek bëteel sangale taba bi pare yow nga ñew fekk yow da nga ci julit nga ñew di jox loxo goor gi ta boy ge ci jigen do ko jox loxo nga am complexe lol jox loxo jigen ñe wala nga akolat leen bobu yow wedd nga yalla da ngay rafetal nak waye sa fekk yow sa ngam dem na wala nga ne li kat wala nga ne li kat ab dogal la waye dañ ko wara soppi ndax deppot ak jamono bobu wedd nga yalla ndax suñu borom mako wax ci alquran fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara baynahum suma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara baynahum suma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima suñu borom tabaaraku wa ta'ala waxna ne angam du mat mukk ci ndade nit ki dafa def istislam ci li yonnante bi sallallahu alayhi wasallam di andi ba nopi nak da ci am haraj du ci am lu mu yek ci deunam ben doyx buy wane ne li neexuko wala li rus nako def ci barab sangam wala li aduna wess nako wala ñu nañ wara yes la diine ji wala nañ def nangam neena yoy yep hatta yu hakimuka fima shajara bainahum suma la yidu fi anfusihim harajan mimma khadaita buñ am haraj ci li nga dogal buñ am haraj ci li ma dogal nga wacce ko buñ ci am haraj mo tax ibnul khayyim filin ko wax ne tahkimu rasulullah fi kulli amrin islam
neena lepp lu am nga atelo nga delo ko yonent bi neena lolou moy islam wa adamu wujud al haraj fi sadr min hukmihi maqam iman neena bu fekke ne amo ben haraj ñek ci sa deun neena lolou moy iman islam moy atelo l'islam iman moy adamu wujud al haraj fi sadr moy baña am nax nax ci sa deun ci liñ atté néna nak warida bi hukmihi maqam ihsan nga gëreem loko nak mu neex ci yow néna lool moy ihsan lool nak moy li serigne bi woté moy ihsan ndax da nga dem ci barab gis diiné yi wuté xagna lepp baxna waye da nga gis lo xamné da lay leer na ihsan la nga dem ci barab ñuy julli ni seulement nga gis ko xamne day seulement lek djok amna ci droit kene man kat dama don dajek sama borom doyologuma na tok touti tagok mom tagok bu rafet ñaan bu rafet yow nga ne ko li ngay def bidala da nga wara djok dem fek dedet mom ci ihsan la nek ihsan la la nga def baxna waye mom itam nak ci ihsan la nek kenn ki japp ba sel dem jang alcorane wala nga ñew fekk bu jël jukib khasaay diko jang nga ne ko ah yow loy def ni li bokal ko xamne ni lepp ay salatu ala nabi la ak amda rasulullah sallallahu alaihi wasallam lool nan lay nekk bokale lool nan lay nekk bidda te yon suñu borom ne hatta yuhakkimuka fi ma shajara baynahum kon fofu mom ken mënu fa wax loolu lolu ihsan la ihsan moy nga def la la waron lepp doli ci nak lo xamne ya ko ci doli sa bop ngir say teggina lolu moy ak murid lolu moy ak murid ta ko sedlu ci diine barina lolu lo xamne da ngay am yaqeen ci sa ngeum da ngay am yaqeen bu wera wera wel na len ci jox ben misal la len ci jox yanti bi sallallahu alayhi wasallam masna tok bam yag mo xne inma baynal misra'ayn min masarihil janna lakama bayn makkah wa hajar yanti bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxone ñaari lafi buntu aljana digante ciatu buntu bi ba ciantu buntu bi neena da melne digante makkah ak hajar hajar ci golf bi la nek mom itam wa basra ñaari dekk la yo xamne biñu deme ba gps nat ko bu ci nek mi ngi nek digeunte ak makka mi ngi nek 1274 km net te mom da tok rek wax ko lol xam nga yaqeen la mom xam nga bobu lol mom iman du ci am sikki sak da tok bam yag rek mané yenn la fi ben buntu ci aljana ben buntu bi lafu buntu bi ak lafu buntu bi ben bi neena mi ngi men lakama bayna makka wa hajar aw kama bayna makka wa basra ñu nat makka ak basra muy 1274 km ñu nat makk ak hadjar muy 1274 km lol est ce que man na nek azar xam mu tane te jamono yi luñ koy naté amul yu mel non nak mo bari ki l'islam yu bare yo xamanteni ni amna scientifique yu bari xam nañ ko waye ragal guñ ragal diiné motax yu bari duñ ko nango fessel waye l'islam mom gëm gi dañ ci man am yaxit bu wéré wél ci yo bare yo xamanteni ni boba itam ñi ngi doon wax ne ah kon aljana ji mom nim reey xana kon mo upp aduna mu dem ba scientifique yi gëssu ne bidiw bi gëna jégé sax mu nga xamné moy alhamtur digënté mak suuf ci nga xamanteni ni ci gaway yu leer vitesse de lumière nga xamné seconde bu nek moy 300 000 km danaka néna dang ci daw ñenti at ak genn wal soga egg fofu moy bidde bi gëna jégg kon xam nga espace suñu borom mom lu ci yaatu amut bidde wu xam tour bi gëna jégg rek da nga daw ñenti at ak genn wal ñenti at ak 4,2 ci année lumière ngay daw sok fa egg ta moy bi gëna jégg la bok ta bami wax lé bobu ñin ñi xamuñ won nu aduna teddé yoyu ndax kon boko talon bobu xajut ci aduna waye bobu lu reey la won ci ñin waye legi xam dem nañ ba xamne loolu lu normal la ñu dem ba xamne planète yi ci aduna tolne suuf
danaka tol dana fepp souf yi ci gattal rek man ni tol ni aduna ci bir ci kawna bi dal danaka fepp souf yi danaka man nit ku nek dal man nga am sa aduna bop mu dess lu bari bari lo xam du jeex nga xamne kon suñu borom katana mom ken xamul fum yam kon lu may ab jaamam lim may serigne touba ñepp dañ ko wara nangu lu may serigne bi dañu wara xamne lu meuna nek la ndax katanam dafa yëmul fenn motax ku nek ci aduna da nga wara sam sa ngëm ndax ngëm gi mom moy li nga xamne bu wañiko rek danaka bokkuto jëlatuñ sa dara sa lepp day dag ci suñu borom tabaaraku ta'ala motax nit ki na sam ngëmam ba ngëmam nek lu deugar ta bu gesto rek yu mel non man nako meuna deugal ngëm bam bo xamne sikki sakki amatu ñi nga xamne nak fo leen taxa jog fo ma leen taxa jog ak tiaxan dañuy bëgg wéddlo ñin ñi ndax lool arrangé wu leen baaxu ci ñom ta ñom itam bu lool doxé du neexati ci ñom du baaxati ñom seen dara du baaxati ndax dañuy da top ci gannaaw motax nak lool ba ta bayyi xel la li nga xamanteni mo am solo ci doomu adama itam moy mu ne ci li neex yalla rek ndax neena fa ni'amu tazulu bi dhunubi wal ma'asi xewali day dañ ci bu nit ki defee ay bakkar day tax ay xewala wajiku su ko defee na man nga ma laaj ne lutax kon tubaab yi di am liñ am tay def ay bakkar neena loolu istidraj la dañ leen bëgg dégradé motax ñu leen di jox loolu ñu nekk motax mu ne idha ra'aita allah yu'ti al-'abd ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa'lam bi annahu istidrajun lah neena bo gisee yalla di may jamm bi li bëgg lepp tam na ci lu ko naqari xamal ne da ko bëgg dégradé dafa bëgg wacc dara jamm ndax day faatu rek fekk si yàlla loolu mooy xataa ida farixoo bi ma uutu axasnaahum baxtatan fa ida mublisuun suñ demee ba defe ne ñoo ci nekk rek suñu borom jël leen yóbbu moo tax Serigne Touba waxoon ñu ne ndax xam ngeen seen waajib ak seen mandub ak seen mu baax ñu ne ko déedéen Mbacke bëgg nañ ko xam ne mu ne seen waajib de mooy ngeen wàcc lal yi dem ci der yi mu ne seen waajib mooy ngeen wàcc lal yi dem ci der yi ndax ëllëg de tëra ngi ñëw boo xam ne comme neex tëdd comme naqari tëdd mooy na ngeen wàcc lal yi dem ci der yi ndax ab tëra ngi ñëw boo xam ne comme neex tëdd comme naqari tëdd daan ne leen ndax xam ngeen seen mandub ñu ne ko déedéet mu ne mooy bañ a ndamu bañ ne démb la woon bis penc mu ne bu kenn ndamu ba weesu bis penc ndax nee na foofa lu fa waay am da ñëpp dañ ko xam nee na foofa moom lu fa waay am kenn du ëmb kenn ñëpp dañ ko xam mu ne ndax xam ngeen seen mu baaxa ñu ne ko déedéet mu ne dara ju njëkk ji mu ne ku xam dara ci yàlla de nga xam ne daa fees del la xudratook iraada te bu yëkkatee ab yaram kenn du ko téye nee na su boobaa da nga moytu doo def dara ci liñ tere dara yi ci des mu ne ku xam dara ci adduna de ak ñàkk gum ñàkk solo loo ci def da nga ko ñàkk ndax du dara du la jaral dara dara ji mujj de mu ne ku xam dara rek ci ëllëg nga xam ne du jeex mukk te duñ fa jógee mukk nee na foofa loo fa dawal doyut loolu mooy dara ji mujj kon nag nit ki bu ko yëfi àdduna jiital ba mu fàtte ne moom dafay ñëw rek ngir dundal jaamu yàlla te fii sax nekkut fu mu dëkk waaye ma nga dëkk ca àjjana
toñon yalla suñu borom andiko fi diko setlu bu noppé jaar fa mala jaar wala delu wat aljana ta bañ ko jappé rek keul go xamné dang fay dëkk jappané do fa joggé mukk kon nak nañ moytu bu baaxa baax ta ku ci nek nga yer sa njabot lolo moy solas doyira bi gonay ñeul dinañ jangal ci lolo lay delu ndax ku ci nek bo amé sa njabot ta yelo ko ci diné pertement rek lay doon ci yow ta jamono yi tam sétlu won nañ ne ci banlieue bi xéti étranger yi fi nek yépp ci lu neexot yalla rek lañu nek ñi ci ëpp ci dorog lañu gëna nek ak taxawalu motax ku ci yoru njabot tam nga goor goor lu ci yar ko bu baax ba yalla man ko mussal ci lolu kon nak lan mo ñu mëna mussal ci lolu lañuy mussal nak moy yar njabot gi tegg len ci yoon tay jema jubanti nit ko gis ko meuna jubanti ga jubanti ko ko duggal ci diina rek wala ko jubanti ci diina rek amna lo suñu borom di jox ci jaamu yalla gum jaamu yalla ta du wañi ci koko mom ak jaamu dara du ci wañi dara kon nak lolou ñu bayyi ci xel bu baaxa baax xamne jamono jiñ toll ni li ëpp ci occidentaux yi liñ tek moy dañu bëgg fexé ba kiliftef jeex ci kaw suuf nga xamne kiliftef da amata ci kaw suuf ta sensible yi gëna mag yoonu mo rit ci la bok ndax dem nañ ba xamne ëngëm ci fim gëna def moy ci at-tarikh al-muridiyya kon nak ñu bayyi xel ci loolu bu baaxa baax ganna waxtu timisi mi ngi jégé ci dañuy teunk fofu waxtaan bi rek di leen sant bu baaxa baax di leen gënal di jox señ Allah jaxate mu teunk fa rek suñ noppé jublu ci waxtu jullu wi daal di éggaleel dess ci programme bi ñi ngi leen di nuyu lu bare Serigne Bakay Diop ñi ngi lay yone nuyo ci Cheikh Mahamadou Bassir nuyu mako lu bare ñi leen sant bu baax wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah

kuye wam sesi tax nañ ñep wet demam gi tax nañ ñep tit burul ko nak ki ko fi wut kon yol mi dem ci geejjo baram tuba wam sesi tax nañ ñep wet sa dem gi tax nañ ñep tit burul ko nak ki ko fi wut kon yol mi dem ci geejjo deglu ma wax la ak demam ak mag ñettewe ay mbirum wajal ko def ko ci kërëm kérok tefatuñ waxtu deglu ma wax la ak demam ak mag ñettewe ay mbirum wajal ko def ko ci kërëm kérok tefatuñ waxtu guddik allarba lañ ko fat ñaar fukki fan ci utam xarit wam sesi tabbi nañ nawet mouride khous

won ci ak ñewam Touba menesu ko xalam am di defal ko ak beugum magal gi lola yile karok la mustafa ya bal jurom goor ñu dal ko jël ci aw defin wu xel dajul dem nañ du jitu yengu ya serigne bejiru moy imam ndol soxna fatima duma mom la ñabal

0: bëggum def na ci xol yi gep gum dem na ba del ci ci dekkum desul ca aliko nga
1: inna lillahi yaniyaa

bi ngant tax ba man la ñew Touba na dox haw yoonu Touba ba marax mu tok dundal fa guddiya ku ngabwa diam di ñew gis am kemam mu man la ñew nako ko jox ñu and ñew sa soxla mo di jëm ye neena ña doon bu ngeesi daam min jundi am lekin zem at muné ñeppay ñew ne kam magal ci andak donga ya ta daana dig la ñuy balé dekkum bi bu ko dajalé ngir bis bi yalla day balé bakari gaay taqé rewi